Luas pun jolong minit jauh cek nai lai jula semua luar. Mana ya, for indisio tamali ol tatu wa jenu ay mesin ilan tu olok ngar lue ilan tu fe unang api oya lau vayang ay ing singi ya ya tasi na unang ama tau tu olok yeri for jolong ol tatu wa jenu ya indisio tau tu tamali ol jenu olok yeri lan tu ofisial afa tupi o sa ini ngam malo le na o sa ini ngam malo na olok yeri tatu wa jenu malo le finau malo le fa longo longo tinga fi na wal tangata lan tu li melai lua ole manuia le na o layona lima pa malo atuai ele o mawa tatu pokalame to telo tatu falin sinia lo o lo tatu wal tatu watenu ai pa malo atu tatu pokalame ya tu tu pe la bana je mafuta mai ai ma e mawa mai ai pokalame fifi mai ta sile nga due nga le fai ngofi yo wa e fai o si fingo ngo kavale ya a ole pungo ko ko ngole afir kavale ya e para pala kai mi uma ai vai le manga momole para pala i ngor seiling e para pala ala e para pala i ngor seiling e foi la tu e tau tu a wa fai ala tu fa ni sinia tau tu ai le tu no malo le no sai ma na ir fina ki no le ku ngungi ai le ora fina u tele i lor le lang ai tele lang ona le ta u le tu e fai ala ku ala lang ai sia wo le nga saungi ol makwale le yo ku karta Alefa fonga mbe sori ya kalamba. Alofa tu para, le usa kalamba mbe fatu ya bai. Otanga to, ore kuka, wale le yere kuka. Ai sawi ngi usina. Sawro la yele. Pai pai yanga mbe, wa ba mbe kebilangi. Kwai de le yere kamu karta. Kuka kamu ka. Pomole tanga tai. E fi nau, mo tanga ta fo ilia, e sa ili malo. O tanga tai, e va va ai. Ela tule maila tasi alwa ku har ku maisi maila ha bor tanga tafu ile awan imuta le songa songa le mafo fa ya wa fo ile ilo e jele apa noa ma me fa tino ni ya tuno bor ta hu la na ha ai la ku fa ile me fa pe e ki kilo kilo kulisi me fa fo fa yo ala me ma fa ile tanga ta me te tolu ta fa ai me fa kai ka malo atu o si awole kalama o tanga ta nga sawe e kuka almero le leyo le fai ngo momo tek fai yo auta fo fale fai le leyo fai ngo pa ni nga la tala fai le mo tanga te finau yo a kwa ko fai le falai malo ngamu a mo me la kasira kwa mo kwa ko le falai le malo ngamu ma kwa isekia dalo si ato tele tatu e fa pena ele tanga ta insinia ya la fui e a fui Leila ng fightable. Ya la fu yele sta lini ya tie fingo o me ai de ai. Oi, comfort. E tie no tie e fata ma ai nga ina ta to le tu me alo fa mta leni ai. O no tanto. E le se mete or songa songa. Galega fava i tai mi. O no tanto e va tu lo le meta sina ino fo no fo ya le. Ai ne yo le o tu nu le ta tu tie mo le tu nu fina. O le si pe ya kala lo pe si onga li pe wa makua ya. Ole si pe ako lolo nga limba se furu ma iya waka makuwa fuk wale ao nga Oi, ee na oso ae makuwa kere kai kai Ae fuwa iya ile fitu leongo lima le tala pensiyo nga kai kai Wai vai yo isi ngay tamae e akor ka ifiku se furu ka ifitu faa fitu lima Ale fengalu wenga Ole si e lima se furu ma iya Wa faa fengalu wenga fuk kamaiki ao kai kai ya waka makuwa fuk Woi, ini kai kai ya. Lao soa eh makuai. Ini kai kai omel. Pangali lili malusi, ngai ya mabole malusi. Ya langai makuai olo oya, kango ku ulo mafofo, oi buat makuai. Oi kiri kai kai ya eh makuai. Ngai aku dah lagi gigi, afe membofia makuai. Yang ngai babenta tu matu tu, otan tu ayo kako mafofo, ngai eh buka makuai fuk boleh ngai. Ai kaya dia ngang kuai fengalu ngau kamakua. Awo te vave fai mai wai matua. Ai kiri kai kai ya. Ai kiri lalu le levole. Ole e kiri o nungore ei. Ole ei de ide fiku se fulu fiku kasi. Ya o kako le lalu le pi. Le lalu le pi. Ale ki ya faremo. Patalo fatu tatu pukala mele mafuta tu na ilo tufama. Lewa pulo di suamai. Ya. Ole auli lanjo ya macho ini do tufanga oi kai mangai ya la tei moeng yo si pulasi fatalo fatu malo fo ma fo mai ale ma fo ja tu lungo le loli alo fatu ya le apanga
Ia masamuelu lai ta fa solo wi kalo fa yerele. Ole ka fa wa dunga sele. Ole bingal tala fo ile mo tanto. Ole taimile nei. Ne ata tu te light. Ne ata tu te light ni tai tai ta tu ile level ta tu match tua. Ai ole si e ole lima se furu fa manga kulu nga lima se furu. Sa vali vali aku ya ngo se furu fa ia kemi fo ingi. Ya fa fa ingi ruenga mai kamai kiri wa nga kamai. Ya maku ya lebu ngo fa maku maku o e kere kai kai ya aru pe ya lesu si o sesi nga ngalu nga fu de king fu ai ma e saru saru ko kai ma e ya mai fai fai me fa nga lu malos o si tanga ta ta ifi tse fu la ave pasi o si tanga ta ta ifi tu lua au la ave lodi o ina le manga yo ya mo ben si nga ko e mo nga lu nga le ku pe ave lodi o ko ka se ma yo nga ni mo le e tele me alofa matale ni le amele tu mo tato ala ngo ka ku ngo fongo fo mi nga fa ku ka ku le loi ke o ka ka me mo le loi ma ku ku lai ala fenga lu nga pasi o pasi yang e pasi o mo le pasi le lei ai lo le fa me o ka ko ma ku ai o ka ka ka ko fa mai ma pensi ele ala mugi ma ka ka ala mu e fai solo le game le ngala ko Yoi, ia e faptei lea tuare malosi ma leole mai ati tatou e faatino e nea tatou tiu te mangaluenga. Ia mato anga e fao ngāta tauri taimi. Ngāta tauri taimi ma le malosu a me lea tua. Ati ai ei tatou. Ainga, lua sifuma leiva minuto a chae neile tula sifuma lua. Fao au liso tatou fa fia fianga nei taimu lea so a fianga lea tunu mutamba fianga. La tu mala volo fiangai manga duenga. Ya iso se matanta ala ni yasu. Malo fa malos. Lalo tiu tiu lalo faiva e fiangai yai. Ya fa pe fu inatino funo fu fali ma faile a inga. Ana ya tele. Leke mle fali. Solo fa malama. To esui iol moyang. La ur kanga me fa fu le lale manga ya mani ma fan fan. Lei se malolo na le felua ia mafai ngā ruenga. A Mosa Robinson fata alo vatu tātu pukalame. Alo vatu le mafutatu nei oneanga ile falepolesi. Pa ilai ia ua mea. Yo, ailo se polisi. Thank you.

Eo e fitu minute o tene le tula e tasi pele fa fonga mai. Ea idisi nao tatu pe pisenga fa le nganga. Kea pe se idisi o tatu pokalbi fa le nganga. Pe ona e mafuta mai lefo I taimu le aso. Ile unanga mo tuktu albi de Samoa. Lui tau fa le nganga mo epe ona ye sauno ye le sungol fa fingainga. E tisi one ngafa. Oi, to tele fo ila to lo mafuta mai tono la fa fa fingalwenga. Na o to tali wa tula mo tali o la tonga lwenga ye inisio la to na manaba. Ya ba tu ole upole tu mo tato ta uwe yo la fion pa iye le tu ole suri yo tatu vai mani mamlamo yo tatu wala fa malasi au tatu fo launga tatu ti pesi mtatu vi mtatu fa taia le lofo mle angare le yo le tu ka le lana tau singa ya ti tato wa isi lana fa malo lom sa idi le li lana pongi sa idi le li ituri vai idi tatalo mtatu fa tonga ile tu so asani mai ya ti tato Ya, valu minute o tene ia lei tu lai tasi. Malo lavo le mafuta mai. Malo fono le sai. Pai pai le mua o tu tute manga duenga. Pe ona fia ngai male malo le tanto wanti do. Pai le tanto fa fia fia ngalea tanto tali watu le la unanga matau tua le tanto omega gas. E la unanga matau tua le sunga tongi sia. Tau tua ino le tanto wanti do. Tau tua rama o faisi maruru. E ukau ma ingi male maruru. Le fuwa makan kau falong rungo aku makan kau koe kau ma ingi ingi mai le fia ya o te fa vai vai e te ilu al me tona fai fai leo la e

0: ai le fape e maka ule de iba ai usual tai ole tafi babe au le ai
1: lu ngale tara foi le mo te ole ole wa fitau ile tino mal maluru wa e masangi foi la le maluru wa wa pe uene fa na uni si le wa wa fi fi le maluru
0: e ai yo wa lu foi tau sanga na to uile le ola ah ye ola komo ni si la ko uia ye pe tu dan na to ai le ai o tong si en pa sa mo
1: oh
0: tu siapa nama Samoa?
1: Yo eh. Ya wia ingat fang awi demi lomba.
0: Kedua.
1: E vou te me alu ko kama vivela mo di mafanfana. E se foi ia wingo de tau. Ai le tu ua ia ta tu su dia so mare aso. Ya a wa ka ko le usu por alko nga ka we mingo ia le me ari e mingo ia ka ko. Le tio foi ia le tuxi. Ah. E fa me le pai e na ia lui e va vai de loi. E se vole mangio de fas fai kaus ka mai loi ia e fa ku sei de tanga ta pai.
0: Ia sa le ba on de loi ele ia foi ele maloro. Ah. Ya ilo eto meki tu mula mo ka poki la ko ime ai yo akang imai na pasu mo ka poki lo eto ime ai tu la fa pegala to via ya tanta la to via ele son son alo me ya ma fa fa la to ya tanta pa ira nga ele nga ngin tiba ma nga fa fa to nga sa morte tia
1: e ese e ila le va nga fo le ata tu a ti ti lo ne le lo oh pi ana ku le si lo fa fa ko ile u le si lo pi ola nga nga lo ke mi nga fa mai kopi o ke wa ala sa ufa winganga olo
0: la na ku si su songi ni si doi
1: ah su songi na kong wala ah
0: na ku le loi su finge
1: ah
0: ya ngal le tu li mai le si sta finge su songi ya te ya
1: ah ok la olo fa pe wi fe ka wi lo iva mai kopi le yang si le fa le ko o yimlang fa ngau Awaya. Eh. Como cope. Ya wa fa ku foi ese le mari o wingo le lo ya, mami. Le paye eh, inga ya lui ti mata mata le loi.
0: Es si le dole ta to paye la to. Yo si le pa malo na malo lo la.
1: I.
0: Amo to ti no pa pe le. Tu me ale pa le son ma la ma to to ta to wi to le loi.
1: I.
0: Yo le loi na me to le loi la to ia. Fa putu na me ai pa so le ama la tu via dio tu la ma la tu via. Yo tu pa me ta to. Ah. Yo fina ma lo si la ta ta la tu via. Fina o wa si mo nai lai. Ya ai me si le kali ki wa ma mi ai na.
1: Ya man mi fue a calle chiate tia. Fa pe fe ko ai si do, ma si do fa pe calle si do. Eh, va venga la po asunga. En cafe ka un fue. Eh,
0: si
1: tu ya no tu ya nga. Eh, va po en cafe ka un fue ya. Eh, va si do. Eh, ma ka ko ngi mai kala fora fa nga.
0: Bora me vem mais solo.
1: Ia.
0: Ale do impacto la toia. E to ananga ia la toia na dun sairme ai la toia.
1: Tek.
0: Ya ale apoi ale loi pulle fa parpala. Ha. Ya, ai talafu, ai talafu, ai talafu, ia tu dunga solo ia sol me ngo vai.
1: Ola la kalaf.
0: Ola la kalaf.
1: Ola la kalafu loi nga. Ah.
0: Ai li fa pinga vi man, li fa pinga vi man, ai for you.
1: Pomamua,
0: Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, Pomamua, P

0: De ahí yo no como le mole mole mole tan hasta mingoy ah mingoy pese lo hice
1: ya no estoy con nada más con una papel
0: Mon manager fang artis pasir Cina F F F Y. Okay, la kasus kakabat.
1: Yo.
0: Dia kasus kakabat. Kau mangai F ide susuan ini mila tu ye ide ongar duit. Ah, mangai yang ngai F moy maka ingi doy aku fola kofan.
1: Fa pe tai tele a tele mo ma to mo no fa tai tele la me la sunga la mo no ele au mau o le bi inga la me fa fo ilo ta to ta pa au si si de langi yo e mo mo le soi fo la sunga fa pe fo soi fo mo mi e so ta to o tinu fa pe so ma to vola bai bai ya le ne vota to ri e me le ne ya soi manu yo e a fa malo la ma soi fo mo mi e sa mo ya nga nga se ti me nga nga fa bonala sa ta lo fa po pa i mo so wa ti pa malo so la fa malo lo tsai Ya kau efek anima sih nggak tahu deh papa aw ni yang cewa tu efek anima sih nggak ya umat sepele lima bulan tu ya tak malu lencai. Ada tahu tu efek tawa lama tak tahu efek tak malu lah tu yang lempai lama tu uang. Bila tak tahu tak malu, yoi. Bila tak tahu sepuluh nufus tu yang rai es, mau aingat tu tele sepuluh nufus tu yang rai es mana Nissan caravan. Tak tahu pasal melaya tak tahu minivans ko friend. Benci atau lolo, tapi fitur mereka baru nufor. Dia bawa la Toyota Belfire, mal Toyota Alpha, pape full ni Centurina, eti nane po ile Mazda PT50, sorry dia Mazda Piante, yoi. Atau tu PT Apula, pada tu Youth, Mazda PT50, le Toyota Hilux, pape full ile le Nissan Navara, atau tu full Rangers, mana tua, ia specialize sal, atau tu tua, ni fakingonga. Mas apoinga o tabale masuio no foringa yo e specialized customizing o tabale pa pipa una po ali fidu o tabale tu dan pa penga so se me la pinga lo yai e me faino fa aqui no el tanto da tua e tinan tu pa solo meta tu SUV la po e tanto CX5 sorry CX8 CX9 o le Toyota Highlander pa apele tanto holding a Acadia yo na toyo tanto Pintu fora por le tono da tolo tua. Yes. E fa solo meneta to a dai di mano fora da SUV che loro. E ma ta vale lai che hai qui casa per puta ma del kisse per lo ti filinga. Awo ni nalo sa mo e mo mo la ma fa so tong si e tu e meto pa ne che pa mala ma la ma le lei me e mal ti no me mala ma ma so wa nu. Ai le fa lo fai una. E fa le tal sanga pe fa wa wo na fai ki tal sanga. E ni che tu langa e awo ni pa ngaloina. Yo le tu mau la mata to tonu to sanga ma to ke ba ai ai lo sa yo e tonu to sanga le to tonu to sanga mo mo le konkarache le sta le ma to lo sa yo e tonu to sanga fai fu pa pe fu service na la ta vale fai fu service na la ta vale pa pe fu sanga le bon pit cho ta vale e fai fu fu ma to seron ai ai ma o wal te mi to mi o se tu per te mi le mo wa sa ile ko ni pa cho ta vale fu e pe se pe se pero ne pigis an feel me pe yo pa me yo ka veren tie pa cha pa o ta bale o ai fo yo o breaks o mo mata wila wipe the place we tu lang me fo ye ya fo ye fa nga o ya su uma yo e ala nga la tu lang nga ya ke le ya du fo ile te ale fa to mai ye o ka ma ko ma ko tis ka pa yo e tu lang ia o lang al pa si to mi o e ale le pa ye fu ile le pa Le sistem alang alang tua tato pertambahan. Terus tempat tu si ekspos kami mahu sambo. Mana tua? Now radio listeners sa tato radio sambo. Terus lima tu lama. Yo bangang alik kolis pay tato promotion lea. Kini si tulang alik PSP dia ya. Nelayan fanga sosial tato bicerpi. Apa ni bicara tato alasan kita balik luar sele bicerpi atau tato kerja. Mana tua ayah ayah ngafat itu tato percalama fati. Nisi. Kini si tulang alik cuma nama sambo sumai matalamai aw. Ile lu selalu kemen di stripe, lu selalu kemen di stripe ini papa tu itu iman kau. Pem five ini adalah aman tato land nine oleh oh iba lu fit fitu lima balu tu si dua. Oh iba lu fit fitu lima balu tu si dua. Alat telefon itu dia ai all lu tasi five to one lima five tasi all lu tasi five to one lima five tasi. Ya mana dia five lu lima ni ya semua ni bayar tu atau
0: tidak?
1: Mungkin dia lewat. Mungkin ni
0: So if we are to see her, the lay all what tassi, far fit journal in fantasy, all what tassi, far fit journal in fantasy, or the telephone in that sooner to see it to follow. Yay, yea, on the Salvadia to roller, yea, lea, ill to atusi, all the Luasilau Cavendish drive na in Manukau, if I've sang a tone, whoever McDonald, Mortatu Pamula, yea, yea, mobili, or nay, all yea, tail or tavern sooner to see a facing watala, Tantanoa, fatumul pepper, fatumul foam, yea, na etantanoa, a keroi, or tawai of vanga if I'm not to my motato. I don't have to foil lea. I tell it singing a pepper. Tau wana e fesili, vai, awana iwa vavera fai tau, e rango kako, e rako lo wa fai mai, e rua o kema, luka avari, ngā rua I mani mea lofa, ngā saurola ia lea, saurola ia lea, mai, e rua o kera kavari, ai te tau wana e fai tau, awiri irile lei, I vaenga, olo o sautu tonu ole pepa, pole form, ai yaila se mete ilua lae, ilo, Anto ia ilo lo mamlamo mlo sila fia. Fisili atung sia. Fisili. Ma fisili so se tasi. Kangole I fama. Awange I mukalo fisili. Fisili ya. Ngai vaile ia. E alo luwake fama. Ial vahanga lea. Ina ia. Fale tonu le taabale. Alete alatu lai te idole me lai taun fai. Dawa e mamlamo. Ailo le uman fale taabale. Fale tonu taabale. Kera ku fale kaabale. Fale mele fale kaabale. Kanukalu wai. Olae o I tele I faita wina, ia le pepa po le form, ia ia inga ma vaenga, ea nga ia I le tavali. Ioi, taua la luma, maso se a unanga, maso se company, e te halu ia I faie se vaenga, moe, ia po moenga, ngofoa. Ioi, ava pia wato telo tatu e faa ngamai, ia le wins, e faa tawaini si oloa, Ya, rafa mai e langa wari wari winsa mai la kupe faka wia ngo fua e vai nei. E re koe kongi. Ai ke wa la kuya ia lu kongi. Pe la kufo ira ping fiki wa kipi e koe winsa. Rafa mai poi ka vai ia nga fa pengi fo re kongi ale wa kipi ka ko se fu. Wa vai. Ta wa le fisili. O ni mut se pe ka pang pang wa o le palang e re ka kai I lon mengel palang me ka o le amu. Ai ala nga fo. E ala ona tanto. E mafuai. Ono tatu le fisili. Aya kongi ya kuwape. Pawa le mea. Oma lima, oma maka. Fai kanga ole mea lake mama fia mamori atu. A ia mama lama le mea lae tau mamori atu wa ina ia fai ngofie. Ae mama lama la. Ete sau fia fia fode fani. Aya ofu ilana te ua latu wa lakulu kwa kongi mwa kipikipa kwa singa vaenga. Pesebe me fale tonu. Ia lake ngofu mama lama hai. Ai lo la ekipia koleva enga lo kokongi mai boy. Boy ngora kole leya fa miango fo fa mere kongi. E ai. E kokongi. Kai lu se furkala fa bolu mole le vai. E kai lu se furkala. Ole ma koya. Ko fo fuar ngo fo. Yo fo ilai tatu ta vali. Ma re vai nga ya olo ye au na mata tu alum ta mfa no tatu wa tsno. Pe sili ye ile tatu lava ngana e mala mala mai. Now they bang and I found out to Motato. Asia Wong, I am Maria. Asia Wong is coming. I found a car while I'm kicking for a look. Give a boy in I doxin. Maria, you're left enough for your letter, Mali, or there for you. So, a silent I'll make for the work. Woe for ye, Kakukanaka. What come of I for ye, a visa, my ear. The fellow Inga, see, come, I give a good one for Inga, oi, longer for ye, oi, in I doxin. Matala nola, wei fui tatu tangata, wei fui kamafai, e avi ese mai iala na fali ie, mani mela e tuwa, ole maana iala, ole fi naula leuso, na ia saa ili la vali tangata tonu, e patino iaile no fuanga lea, olo fa ata waila na keke pua amala na vaisalo. Yoi, alu saa awa le kangaka e molunga le puli, le tangata e ngafa male vaenga le la. Ele alu kangaka la ku kau iluma ele alu kangaka la so kwai e alu sa o tangata amari tari ma na ye mo tangata fi na ai wa ma fu a fu nga kam foi fa mai si uso I o ka ko kangaka fu ta tu ale sa munta ka ku ele o ki runga e o ki au ka fa me ale wo ki kere me ka ko ole le o si irunga ma ta un fa lango lango pero fa tu lo tar ri si aso A I loa e faa le tonu la unanga ma le tautua o lo o fai mai lau faa tau. Awale te alu tu unu on Facebook. Pe te alu mafai tala. Mana umia tanganta na lau fau tuanga malau tu alalo. Alu fa iai uso. Amir mere fa le kong. Ia nga sa ofso sangia tu la unanga ina ia fa le ya tili. Al mele kaunga fa pem fa pem fa pea. Ia kaunga ma ma o le fa le tonu lea. Oi, kau epo eleli hakang ai saudole ma oi abi o na matu ia mea I ro mina lu lango lango malu lu fa na tanga ta ilana ia foi tama fain ai le or kama fai ko mea riska ngaka ai la ku foi ka ku ka ki da ola la ka ku mea le ama wa ile ya tina e ta tu ai ai ti do manu ia tanga ta la ile manu ia ta tu ia fai ngaka ku nga me ile a to to uma o nanga e ia ia le sas Ia ia le lape o le tautua. Ai o le nā lape e tā hua I lautua lalu. Malau alu I o FTF Sosani ai. Wai le whapeala a kako a koe whale kongo mai mō ala au afo. Ala au sainga la lea. A kako wō le whaka mwinka kō mō pungka kō utpua ala au sainga. I whale inga la au sainga. Kako mai la ia le kako a koe o whaire le sainga. Hei, a wako kō utpua ia le ai. Al mai, angini a, gani nani, e ngā. Wale mama la maka ko kala sing. E gera ko mole pu ko fa fo yakula wa fa ga ayar me. Mo sing ala ke va ko singa. Sanga ei. E kon pu ayo ma kwale nga kere ale ayo ko el lolo le le makarin. Amar sing. Ora ni a ingoni. O ko ni ay e kana o. La me kal singa. E ay ay boy ma o. E ke vale ai orsei papi na foi la tacho e ta ua lo ua ri of so sanilista ngata e va tu isi tu alalo e mal mete una fai e mata un fai tatu isi isi inunga ia au nanga matau tua tatu tangata ai lo leo kakau kaki au kafa pe ki ngol pai pa fare a si isi inunga u masau ia vaya kua de fare kong ia lko ki au kafa kwe fako ku ilalo on makua makau ki arka ko ki pai pa me Hai, sama pai tatu ni tatu ngal dua fatas. Pa so sari le tas ile tas. Yo ale olangan ngi kaku oka okai. Ile kai kai ku ose malu ya kaku. Ole mere kaku ile pa ni mimi kayas. Ai fa malu al fina. Au ti. Biana fa tu ta ala tala lisias. Ah. Au ni muta lo wala fina utala tangata. Ah I lo tala tangata. Au ni muta lo fina wa oya. Fina wa oya mal manu lo wainga. Kalau macam lo jual 10 minit dah cari lagi jual lain luar. Especial jual sunga jual mana? Bemi siru kisua. Jual jual nai jual tu fanau. Lebih tu lah tu fikir tu ulang orang.

Si fo balia sunga si di veta ku rende fa mai atua le tatu po kalabi nala reto le ola tau fitanga fa le nganga. Pele fa fonga mai ai mo tatou o meu amai le tu yo tatu lima le yasu tatu fa fitai le tua. Meu tapena le tu i tono lo ainga le aso mle aso fa fitai le. Awani tatu po poli. Tio, mana yelo pulea. Tasi alea upu tāua mō tātou ole papoli. Lea ngā pia no tātou talanoa. Ole waveia na mamai o tātou. Pe a tau maise mea fu ilea wa whali tonu. Tau maise mea ua lelelei. Tau maise iunga o se mea te iloa lae. Wa matua ilea mau tonu ila walau mafofau. Ai, awala te papoli. Eo ilau fasoa. Wale kasi ilea mea makua papoli. Kere kako pewa ya kua wa sauri ko kongi wa fa le tonu ko kong sau ia baenga o me langa fa mo mo ia ah le wa sau bo pu wa ia kuma wa le ko ku kusa le popone le wa sau le tu tu sa o le malu sul tino le tu tu sa pu wa fa ro kinga mai le ku kinga mai le ku wa popole ia ia a uni o tatu pole mane fa marsa mo tatu tap sa ina fo tatu fo langa mo tatu sa ringa mo le va yaso Ame wata pena le tua mo tatu tatu fa tai le lii. Fa mani yanga wa mai tono tatu. Wa inga, ya malo lava lo sai malo fo le fa malo si. Tatu tununga lo angana I fa marisi au fa le nganga mo tatu. Le aso, aya le tatu alueto le ola. Le ase mo epo po le ai. Le ase me watu atu vale ilo loto. Le ase me wale mo tonu wailo mafofau. Tatu la fo ime umai le lii. Oye tari mai yanti tatu. Ina wose emate mele wati. Le tu heiva minute nta leo le tu lai lua. Elisabi Gaele, Pavifiaina oil and nay for Yaoli. My Malanga to Loy Peak is your wallow pair of apple and not what a higher to Nuanamala. I find my little sum of Idicolos. Why the sauce of Atunaina Lumbo Falanga? More night to my tia on Elena Yasso.

0: Tala falava o se whaapopongo tala fawule video Samoa. Momo atu mai Colombia, ai titi mai pese lau sa fulu tasi la tō, wa whaamaonia wa maaniriu le mafuie, a awhiaida tunu o Colombia le basa nei. Whaamawina tō tere lo o maaninu e le mafuie au pito malosi le wa awhiaida tunu e fitu te simare whano na malosi le fua mafuie. O le tu sisifo le tunu leolo o haafia sa unore presidente Abelardo de la Espriella o lo fanga solonga nwenga lavea i marisa i dia o e ua haafia ni nei whaalave lave. O le isi baenga na haafia o sitasi o fole mai le a ai o Kali ma ua fola fola ai le whainga ma lo le haafia le tunu i lalo polo ingo se whaalave lave whaale natura ma uanga i atuai fita fita e whaatino nga nwenga fso soani. Pai mai wa wha mawina le wha alungoi na malosi o le mafui e San Jose del Palma o se vaenga e leo le leo na tinae i le tuisisifo o Colombia pe a marasenau ni masfulu maila i le tuisisifo o Bogota. Wha alungoi na le malosi o le mafui e le taulanga ma wa ia i le tamu mo e se mai o tangata ma anga i atu ino fuanga mo le saunga le mo. Lo wha waunga anuenga la vea i le so ma fautua ina tangata i a wha e tete mai le whewa i a maise o le mata i tuo nisi o lulunga po aftershocks. Ya Amerika ma Iran, wa fola fola mai le taitai o Iran o loo iei nei o Mojaba Khamenei po o Khamenei, le toe fetu na inga o le taitai inga faa militeri alo na tunuu, ma isi toa finga si nia e ono wa faya. Whaeroi di po tele CNN i le so wa faa wau, le si itia peo le tau o le swa uu, ma wa faa ilo foye Iran e fōringa i le lama le marienga o loo faa talanoma Oman, e mawai se tali mautu mo le Strait of Hormuz se iwanga nak mo whaamani eina le lisi o mea iau na wha atino e Amerika. I Amerika wa liputia whaamtalanga Trump e whapea o le aia sa idia ni taui o mea se se sa whaia i tausanga wa tuanai ma wa ia fola fola fo i le wha amamafa o le tuwina ma leuna ia o tūranga tau le tamau ainga i lunga o Iran. E ui deo lo liputia fo i le CNN whaamtalanga mai a Tehran e whapele o whaia ni alatu talanoanga ma Amerika i le teminei. Faisi lewa ele ito e vaia ele lautele le li lea taitai o Mojaba a wa mawatala o le to ono fo ua filifidia ele militeria Iran e tele lo lato usira fia ma le tomai i mata upu tau pui puinga o hoso fainga e maise o le poto fao na ponei ma le teknolosi. O se eno fuafi la upasese wa fesota iei nei Finland ma Swetena po Sweden wa amatanei ona faungaina wa vea ole so otanga lea wa tunu e lua ole itu ima tu o Finland ma leitu i saute o Europa. Mwa iei le to atele o tangata ele no fuanga e fatau nu iei le train faa ilo ole fia fia ma le tadia ina le leo le nei fua fuanga. Fai mai ole vai tau ole afem sarau wa sepulu anga i mai le afem sarau iwa sefulu na tau fiai le afa sota inga o na ole to itite ole numero tangata e fao ngaina e maise o fai ngata fo i le awala sa fao ngaina le vao tunu e rua. Lo fao wau nei ngā nwenga mo le fare le ya atiri ole awala malona lautele i a tala fea ngai ma awala i Europa a e faa lua o na alu malanga le train ne le aso e a ngai sa o lawe le itu isisipo Finland kolosia ne aile tua o i le vao tunu e rua. O se faa maa maa avenga mo tangata fe malanga i le valea, ma wasaunu ai le minister o fela wa inga Finland, o le toe faa wa wina o le nei au unanga mai le tele tu sanga watuangai, wa atangi ai so o tanga le leo atunu e lua, ma le ngare lue fatasi. I Ausetalia, faa ilua leo leo mai sini, vala wane la lato fesoswani fale o loa i Belmore Street i Burwood i sini, o no li pote ni ngao inga, ni ngai yo inga masalumbia i le awa uri na nafi. Ta ue leo leo ili pote le 9 News na olato utau mafaya tala no atu inia di ise toa lua pe ita ina sosola ese. Ta ue le ripote fasa fulu tolu tau sanga o sedi ina teisa e leo leo o na safa upenga ina ni naifi se lua se iturou. Maua iata na pua ina mailea no fuanga le vala au iai o leo leo ietu ese le upenga. Na awe le faramai lalo na vainga leo leo a ole isi ali e duas furuano tau sanga na pua ina foie leo leo ma awe atu le ofisa mo su esuenga. Olo faa wau le so su esuenga o le mata uple nei e le o mai lua tonu pe mafua isea na fe awe yai ya upenga. Male tala mulimuli mai Papua New Guinea, ole pare mio le atunu o James Marape, ole o ia sainia, sainia neini ia vanua e tala noa ima le malo tele o Amerika, e faa atatau le lato fuafuanga mo visa, le visa bond policy. Se pepa o wha mtalanga wa whairoa e marave, o lea whainga fowa Amerika wa tui nai I lātou e tutongi le bond e o I le duas furuafe Amerika mō pisilisi, ma whainga malanga mō tūrisi le malo tele, ma o ta awai le popo lenga lea mō tangata o le tunu upapu ni gini. Pa mai marave, e mana o ia ilua e o na tangata e le whape o ia se wha le tonu I so tanga lea tunu uma Amerika, ma o Amerika se vahenga tā ua ma se wō ua lewa Papua, ma e lātou te wha alolongi a foi. E lima atunu o le Pasifika o lo o au fia le fuafuanga le nei a Amerika wha atatau I visa e au fia I Fiti, Vanuatu, Tuvalu, Tonga, ma Papua New Guinea. O tala nā le Radio Samoa mo lau whaafunga mai le nei aso, manuia tele ngā ruenga o whenga ia.
1: Wa mawhai ora au rātu le tala o le tau I aso teitasi o na o le langolonga mai a le Auckland Council Community Flood Resilience Initiative. Le rawa e whafunga I a tātou tala mai e tunu o le Pasifika, male lalolangi pe o le tāpereina, ma whungi rātou le lefantua I a Miriam a la toa po mare. Le nekifo I vaing o le a wauli leo se anti a ono minute. O te a nele I tūlai tōlu wha a tālo wha tūmba toi wha malo antu I mātua. A le gata I leo le whana wa onga leo tu wā onga o le reia sulua, ma lo to maiti wa mai uto wea mai lea onga I le reia so. Ea, se ki alimea onga na efa ye leso Ea, lele da Ea, luantula mea, wantula mea onga na efa umole fale nani Ea, lele kwa maule lufu spa Tolo le fale su yo fua onga faisa mea ai Faisa koma fso swani le tau ai ngai fai fia O ana fia Ele hangi fia, usul Nga ole ke ui nga uipu Fufulu uipu Vacuum le fale Nga unga ule changa mea Ama ikua le Le le pingi la pisi Ia nga umana ia le aso E tele alu e wha mumu se afi E kele alu e kofi maingi alam E kele alu e su e maingi au lam E kele alu e wavalungi popo E kele alu e fwise umu Amu ia u kouso Le lei ala maingale le tato tala le tau Langa yantu le poana ni mala aso ante amu au ki lani Ma sa moa Olanga ian tulpo ana nei o lefa mai lau fisa le va ain tau E fio lolo langi mai o sabili mele tui sasai O le mawhara whana mo le nei vaeng o le au li mo au ki lani sifulu mele ono tikiri O le mai lui lupo ana nei e sifulu tikiri O le angoto la lai le toe sifulu rima miru te ling tu lai ono e le afiafiana nei O le vainga mula aso a tai au e o soane le la I le valu miru te te ai le fitu I le tai au. Pa mai e au aua mai ora yeina I wanga I tōlu vāvā soai. Pa solo I na palasi ti munga I teimi o le awoli o le ama mafa fo I nisi o no fuanga. O so vili angi mai le tu I sasa e le aso a tai au. Toi fatalofa tu e le divaing o le fiafi Samoa I no wa valu miru te te ai le fai I Samoa. I'm telling about the way long all the time to while I lay all the tessy on or tessy malatessy fan moy sam. Oh, so really a man or lossy on the two hour so really make so take society or low fiti I bear sam more. My own way arm or team wear a fiail and to know we need you, Tammy. All of England, all the sofa may along in the lane say vang and I, they team popo in each of Vanga, but there's a really a fact of chat we need you, Tammy. Olo ye foi fo tuanga mo sa vili malo losi O lo o fa malo si e pele Mo lau furua uma o Samoa Mo la venga mo la aso a tae au O le a yeina I timo popo inisio vaenga Mo sa vili e fa tau tau inisio tangi O le tūlanga nai pe o na yei a winga o le tau Le nifo I vaenga o laso E le ngata mui tato ni au ki lani e fa pefoi E a Samoa
2: A e fie I lope o no lo fielo fale I lolunga Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atu si pele ono afiango fielo mauta ilo longa. Talanoa ilo wainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato tele purea le tau. Ai mafayo na tato sa auni mofisuya ingo wingol tau. Olo sa onga le mbu is taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
3: Raya Samoa.
1: Was Lima Ivatolu? Ama. Was Antula Tantu Jamia Ivam Lafa Middle to Ten Elaine to Line Tolu Vatalvanti Yavimura Gusumala Angalaria won't leave today. I seen a lip. Malay to Faya Bao Filippo Pinati Williams. Or left with my foot to mail a tattoo to do it to my tea. But Mount Lilfus Paolella, Lutanto, Dabale, Fale Momolio Toe. ele tu wai wa onga ele rifo ya wo ya si akila wa chope na el wan chu malau api ma upeng e oi ele va pe faya lau ke si la mea onga na fai foi e ma chuana excuse ya so la ele tu fail terminate.

Si fuga mani e vani e tolo a le rivaing o lea Wouli e langan tui lea o fa fi fi anga su I fe fi loi E a e mamoli e na I alamo fandau fo I aing o lo fa mori mai le rea Wouli O lea so lua le rea so sfulma le tasio le rea masido o kuso Lua a fe lua sfulma le ono ya fe o dae polo kai lunga o tanto wala tele E a mano le foe mano si sila mano le fa totoa ya tu Tok man tua ma avitava le umalava O le daianga I antu mafandau I aing o lo fa mori mai Talavanti ya MJ Maxwell. So before ya fia masile ma futo mai. Ele riva en ola woli stasiu mata upolo te fita wotu ya I lungande. Ole mali wa yo se tamai titi la titi. Ina ua fa belea. Ona maua muli muli yane ile tautonga fa pitoa ale fo mai yo tangatouti pola karana. Na fa belea ona follow ile tamai titi. Ia se pine vo ile le yailo na mata maai le fa pipi ye a tanto pe pai lungo le wo yoi o e ye si le fiel pine le na ma na tuai luai tuai ngā pine e ile pine vo ile le pe ila poto poto le ulo le pine e fa afu afu a ye vo ila ma na tuai ngā pine vo ile le plastik ye lo na pitu itua ya e fa yasi ma maai yo wa mea na ye tono pine na ai ole mena tup fa mai Ile asolusu mantasio novema ile tausanga na seipi vaya tuna ilu afelua lima Ole pepe maile pitono o Henderson ole utewa faitawa tu I O si utale no ole pepe Ea mai pe umalava maile antunu o tonga ila ufaitawa tu ile ngo ole pepe le sawa I Famai na mali ule nei pepe ile na ole tasio lona tausanga ma maa sina iwa Toe tolu wa maa sina antolo na lua talo fai Wa maisila nganga ole tuwa ilea ainga Ai, ili li poti pe ona tu ina mai ili karana ili neiva yaso. O loo faa matala mai ai, fomei ole pepelea, santa alo mauna tehi tutonu ole lantou fale. Ina ua vai antulo na tina, ua a mantana pe ye fulinga mai ole tau mole le pepe. Ea, fomei la le tala le tina, olena vai antuia, olai u mai ele pepe. Ie po lea alua toto fui se pepa lole, ili teimi lena tau mole ai. E ama ila na tango tuailoa. Au maila na tama, fa'afao fuilili, ma amatana polo na patua. Ina ia sangwe I fafole wa olema fafoltina. Fa'apeo ia ole lole le mele polo kai ia po olai tau mule aisia na tama. Na fa'apele au na wantu le ainga ili falma. A o tau mafaipea ia nisi ole ainga. E tau au mai I fafole mele tau mule aisi alu alu totole. Na luantu mawala ahuantu I o ili falamai, pitae, falamai. Ole mamafa tele ole traffic, po ole poloka ole traffic. Ole ena toi tali watu ele taavale le aingale ilo lantau fali. Ia masa wapia leo na taunu watu loa. Male paramedic, ole saaf so suanie. Ele tulanga e tautonga fiti ele tamititi lentengmi. Pitae. Sale mafayo na maua se fofo I leateng. Ma awina antuailo oia ili falamai waitakere. Ea, e uila, ele tau mawhaia le tina male ai ngā o sia anualututu. Anto ai fōi male au vāenga I o le lawea I mua mua po paramedics male au whai ngā ruenga ele whalamai. Sa le mawhai lava, ona toi wha fōi sia mai le ola o sia anualututu. Tolu asau muli muli ane, ai whai aloma le tau tonga o sia anualututu. Ea, ma sa wha pele ona maua I tutonu, I tutonu olona... For me, of such a ingolo na isumolo na mutu say to low. Leana mawai le pinena, o te faya tole pine, ole matua ma aya, efa me ole pinelena, o lena mawa, na mafuai ona poloka, ialeala eosieta mutitita lo fai. Ea my lay say sule ainga na tua ia, ilea a mata up, aena pauna o mele utupu, o misia ne si ainga siala to wa tangata, ea po si a foi an one tot. O le fautuanga la e pei o na tuu ina mai. Ea, o le whamana tu māsani a mō tātou, mā tuu a mīse a tātou ainga. O le iei whānau, o le wa a mata na mawhaina tu tolo. Wa mā whaifoi lele, o na tolo tolo, pi a kuilea mea, kango a kuilea mea, loke ange lea mea, koso mai ilano lea mea. O le fautuanga pei o na tuu ina mai, ele soifu mālolo ina mō I tātou. Ia tātou mā tāla.
Mata la ile teimi. Ia ma teimi u mai ei whanau nei ma ta whawai. Manisi u tamaiti. O vaenga e peona iei pine e peona ta ua pine le iei lona pitoma ai foilele. O mo meo sene, o lole, o faa mau. Ea o maa fo ie la potopoto le o laile wanti o laile remote. O mo meo maneta ie faa pipi ilunga lpusa aisa. Ia maisi vaenga la iti. Whaimai. Te tau wana mātāla I tātou mātua. Masila sila le iai. Ea awai, e whailea ma mafuanga. E ono a wha ina e le soifua. Mau on toi lava ina maumau. Wa maila le tala ale soifua malolo ina po le hato honi. St. John. O le a le me whaipe a wapea. O le a e wa yatu. O lae ua tau mole le tamititi. Wa mai leo na wha mtalanga, a whai o lai tau mole le tamatiti a o loo mawhai o na manawa pe o lai tali. O loo fautua ina ila antau e waia le whanau, ina ia tau mawhai. Tau mawhai e wha ma losi le tamatiti, ia tale pe ma fatua. Ina ia toi sau I whafole meanga e kau polo kaila na manawa. O nisi tei, e le tuu e le tamatiti ilo na ngutu, a kango mamongo ilonga isu, ioi. O le singa a wala e whaie le aulai tia mei, a wale I lorka mjiki pole a lemea. Ai a wha pia, e le o mawhaina manawa le tamititi, le mawhaina tale pe tau tala. Vala au loa le tas tas tas, a whai o lai maala malama le tamititi whai mai, wha fao ona e tau mawhailea e po, lona pātua. E le o rukua I ngā po, foi le le malepe e le papa kua ma malepe a kua I mamama o le tamititi. A o sina po fu I lele pe e tau whaateie, ina ia tale e le tamatiti ma toi sau I fafo, ia le nā mea o lo poloka I o nā la ea. Ea, o le tūlanga le rai pi o nā whaamarantu mai mo I tāntou, e le rei fo I vāenga o la wuli, e misila mo tāntou ainga, le ia ia na ia tāntou walo nā lefo tāntou I tasi, ia tasi ma le afa tau sanga le mātutua, tālo fai si a alo toto tasi le tau sanga ma le iwa māsi. Titia a tolo na lua Ia ai maliwa ilo o ia ina ua polokalo na ala ea Ile pinena e wha mawaya tato chats Fui ilunga

Ψήφωνα με λίνα όλε λαόσο, η λεριβάιν όλε φιάφι, μα λε φαντζούγα. Το μαγείτο η τσεπαίλη άματαν. Είναι ο σφούλμα λενούα με ρούτσα που τσένει λέει του λάι. Φα προκλάμπε λέει μου όλοι με φούλμα μου. Σε γελία λέει του λάι όνο λε φιάφι άντανε. Όνα όλο το ισία λε φιόγα για λέει αν τσέβο σοβέ. Μα λέει προκλάμπε λέει γάγα η φουφέιβα. Τσόι φαντζάλο φαντζόι λέει τσέμι λέει ασο μάλλον όλε γαλούε. Εμάλο φόι λέει ον σάι τσιούτσε με γαλούε γα επί όνα σα φέγα γιαί αφέι τσέλε η μάναβα. Ea ono sa ya fayo la afo le fayen te manava. A na enjoy sifuru valu aminu te yo na e malangala yelele to wai. A fayo le lima ya we te vavisol. A fayo la afo le lima kusal le ya kakou ya po le tafo le ono. Ya le na a e fuwa la valia. Ile afo fe nga solo wa yo ta vale ile to pitunu. Male to la nata fo yo lo wa maota po lo lao. E no fuang olo ye ya ta to nga luenga. A tonu ele ano ya inisio tato. E le si vahenga lea. A, ae, o le si na vahenga teuna e sila sila yei. Pe o le alema mao po le lata lato oe. Mai lau ngā luenga. E wa a lata lata. O lono winga. E le te le spingsingi alu alau tavale por kiso alau tavale. E alu ele tae au po le auli po le po. Po le alava le teimi e te alu e te fai ngā luenga. Ai a fai e fai si na mau mau. Ia e te le aftu la inga tauna fai ilo wa inga wai. A fai na o le tasi le tawan. Ia o la fai la na o tomiti le a onga. A fai fai la e a fai e ma mau. O lono winga. O le si fai na tupea. Ia o na o le te le o le ping singi mar kiso lo wan. Ia o fai malanga inga ile aso ma le fu yaso. Ai antu antu fai la inga alwenga ile riva itau. Soli. O le matua te le a onga alwenga. Lele olo o malo lo, yepe wale tue ngalu lue ma yei nisi o tangata. Ona ole faa le tonu foi ole riva ita wale tukusang. Ili tulanga ole tamao ainga epe ole yei nei ni usila. Toe toea a le ise fole tupe le isi ia ilunga ia le afu. Ia le tau wale interest rate. Talu ona toe isi ia ilunga ia le tato wafu ile ngolmea. Le official cash rate. Ia male tulanga foi lele pe ole yei. Ele inflation tanwei ni yalen sa wele tanto li potile da o lo knowing what to do on a tanto sila sila ma e tangatanga po ole fele a wala ma faye na fa sao lau selin ile ni vai tang o le sila va nga le no to wo to wei lunga i a fai ua lua se funu tau sanga e tasi ale company elitis o le nai tutongi ei lau piti o le nai foie maua mai ei lau dividend foi lele faa tasi ele tau sanga a e faa sifuru lua na tutongi lau pao ele tau sanga faa mantaile o le taimine ua tatawai o na sui lau company o lo o maua mai ei lau elitis awa o le maali ei o le mele utafi tawa tu ei lunga i e yei company te te lei tono New Zealand. O lo o lantou ngau si ele ele tise. E peila o na yai ele company ale Meridian ya anto ai fo i male contact. Ya male a fo i male Mercury. O nisi nao company o lo o lantou ngau si ele ele tise. E bai foila. E yei manisi o company light. E lantou te le ngau si ese ele tise. Ai lantou te fa tau i nantou le ele tise. Ini tau pa u. O lo yeila ma leo penga te faa ilangi lea o lo faa pea leo na faa tautaya. Ele Consumer New Zealand o le upenga te faa ilangi e faa ingo ino le power switch. O lunga lo upenga te faa ilangi le na e mafayona ea nga iai. Ma e sila silai ma faa tusa tusa tau o company ele tise ESS. O lo faa pea lea o na faa tau ma yele ele tise tono ni sila nei. Ya a ya nga ila ya ilunga ina a ole kele yo company electricity o lo va pele on tan va po ai tele ala to tangata e fa nga ina ya le la to au nanga ya a ya luna ya ilunga na ne tangula ya le ta ila ya le meka ole power switch ya ona fa mai ile ya to po nga fe ko ngwa na pitu ole ya e tele la ya ona cha wotuila yele ya toy oishi ma fa mtlanga olo yele tulanga vo yele olo shili en twa pe te fa nga ina le tise an toy malkish ya pe te ya fa nga ina ya le power ile tele o team yeles ya pe te fa yele ne malda o le dame le ne ile team malen team ya ma fa solo solo twa ilava
I le tele o isi vaenga I e mawhai. Ona faa tinoina. I tutonu o tātu ainga I le rei fōi vaenga o le tūsanga. Ia o isi fōi fesili e o lo fesili mai e ilunga I. Pe o le a le kūlanga. O le ngā o lo o iai. Ia le whanga ina o le tise I tonu o lo mauta. Po o lo lawa mai lea vai tau. A ngā I lea vai tau. Ia wai lai e inisi o kampani ia. O le tei mili nei. O le company like titi lea o whaingo ina o le Electric Kiwi. O le company ina o lo o whaisipa u o le le tau o le lato e le tise. O na e iaitai. O lo o whapelea o na tau ngofi e le tau le tise o lo o lato o whaatau inatu. E lenga teilena o lo yeifo yaso. Ma teini. O lo o whapelea o na fuli yeil e le tise o lo e whaunga ina. E lenga talai le company le na o lo yei fu ilisi company le ma sanirna e silsila yei lunga o le TV o le company e ta ua o le power shop. Ea, faa solo antu la ia lea ilisi company wa faa kwa ina o le Genesis. Ea, alu antu la ia ta watu foi. Ilisi company wa faa kwa ina o le Octopus Energy. Faa solo antu wai, ea o lo yei ma company te telenai pe o na uta ua sitemi o sola. Ole Contact, Ole Meridian, and Toai Foi, Male Mercury, O Nisi Nao Company, O Lo Mafai Ili Timilini, O Na E Fa Atawina Maipe Te Fa Ongain, E A Veale Ma Company, E A Wina Atuele Tise Ilo Mauta Po Olo Lawa. A Faifo Ila Etimana Oi Sui, Le Company Ele Tise E Te Fa Ongain, A Wani Utatou Mavovo, Ole ao aku le kampangi inga e whaonga ina lau sunga le timine. Matu e talai e se mai wae e le tise nae pi I lau fale e koe kakoso kungisi wae. E lea hei masi.

company o lo la chu awina chu le una nga chu le chi si chon no ni sila ile ni la vai chu le chang malulu ile ona fa solo an chu ai o la air condition a po la heat pump e to chon no lo mounta po lo la ya na wei shin sila ile an wan chu le pa e e e fia ko du se la fia fa se la mon kup ya e fa pe na le ni vai chu o le chu sang e michela Beava bea, a yay man tanto heaters for ye light. Joful a pot to malhita. Taco hita yemo my iller came mat, male warehouse. Ah, come papa a for ye light you lay to le lay a lung on for law. Hm. On the tamana, olivave on a maffin fanna. Out to one to a maffin fanna leda. Ole maqua gonga gal is kissing I fanga. It's a my heaters na. E se fam talanga mai se tasi e ngalue fa fai elitis. Na ia fa pe mai e. Tui ngā fia fi fa pe nei a ulangona wale bang kong kila wa heat pump. Ia pore air condition tono la tau fale. Iawe. Ki e fa ma fanafana ta puni puni uma fai totoa a e fa vani fa malama se lua ele o lukoi ngā vā fu ilele ma kua fa vā. A e fa vani fa malama se lua. E alu ai fafole e bevela, e alu atu ai tonu sina ea maa luu voilele. E alu faakasi e mele maa fanfana ole ea, o loo tātou maua mai na. Ele, ea maa fanfana le maua mai le tātou a heat pump o le air condition, o loo tutonu alo maota po o loo lawa. Ea, o se tasina o vaenga, o loo faapelea o na futua mai ea. E alu e faalapoputonga leo le consumer New Zealand, ina ia tātou maa taala, ma ia tātou manga whangafa. Ile tūlanga fwoi i peo ni ia. Ia le tangu tāl sui whanga ile ni vai tau. A taliwai. Ia ona o tangole ta uantu ia te oe. Pe tai fia tūpea tamata alo. Ole awal kenka lua Australia. Lea ole a mawale i pola langi le lumanai nei le masina o kitopa. Ai pe kai fia fwoi kupe mawa isi ia tunu. Ioe. Ia la tū tamata alo. E ta aloai i atunu mole tam sangana o leipo lalang. Ile ta longa o le lakapiliki.

Manu Minute on Tana Netulai, Fitu Tana Fitu. Plauniat Murimuli or Tato Tana, Pian Paponga in a so, Savanga Dungola Wana, Tatun Lava of Pialava, Yaistam Payanto, the Radio Samoa, the now seed field, Manu Tato, to no time to tell of the Elmgan Venga, your paper, my dear lover. Mota Malawa, Matala, Lungola Wana, Lighto La Lo Papa, Ua. To a slow man traffic my tie up and young at Lungal Papa, yeah, my son if I lato and I twelve to tolf Amgan Wenga, my Victoria Park, in the Taulanga at Lungal Papa, here to Langana, Lo Yan, their fiafi, yeah, Missy of Tami Lava, my I put Amgan Wenga for Yatul Mano, let's know, yeah, my Lord Pane, in Neyaso, yeah, if I pay my near, swing upon some big road, hang out a Trevor's road, hang out a Huron Bay. Yeah, or to langa now lo yai le fiapi if I put changa yeah to go I west mea and we ain't mo watu inga I west and road anga I points valia. Yeah, and I mo watu leo water being straight or mkwama mafana travel anga I evander I aukilan is sipo. Os vanga I linga on road anga I le taulanga I Henderson ma ngai al floor traffic anga I lunga cleaned in runabout. Yeah, I put a pass in my 41 committee cemetery gang at Linmo. Yeah, don't wing at a in a Tiverton, Wolverton Road. Yeah, came over 40 New Windsor Road, a Poaku or Mayora Road. Yeah, and a Mega Bridge. Yeah, and a Ilolem Lavanini. Yeah, if I go fast before, yeah, Long Malanga. So I'm going to tell Simon Street and a Kai Papas. And I'm going to New Market, Manuka Road. Yeah, I put a Remwell Road. Middlebank GI, Pelgerton Road and I pay Mua, or Mokuama, Nay, Yanama, Mafa, go to traffic. Savanga Silver Park, face a man or long like now, face safety, tell Mafa, the Piafse E. Yoi, the Mafa 140, the traffic left Piafi, Savanga, Ellisley Highway, and that's Wellington Highway, to Langana, Tassi Lavolo, Yan Piafi, face Mafa, the traffic. Oleanga, Maya, Mato, Green Lane, runabout, Lung on the motorway, South Auckland. Yeah, we see the people manu let know if I find my near my passing my marco. Yeah, Carlo Mai, and I had to look in Manurewa, South Moro, Mangai flow of traffic towards Takanini, Papakura, Koe. Yeah, Wanga had to low. Yeah, and I had to low. Yeah, or na, if I find my near, oh, Malawa, Imota, Malawa, Ile Sound, and Mo. But the 2 hour found I in a telephony at Tangi, a telephony, a lost fat, Tonunga, and they are Yamu, Liu, Liu, Barbaropo, let to know. Ya elea o ia lau po atama pai ngā, ia le pautuanga lama mō tātou uma lama e le saunga le mūta, tia lau telefon seki pāru, tia I mōta malawa, pūle ai ngā, eo e pē pō a koa e kalango ai. Tā ole rolo le mōle pāsia mō ni manatua, e mtua pō a marae, pō aila saura ka makau, pō aila saura ka mwane. Ia e tūdi ali tā sao ngā le green lights, ia e pekau ilo ngā kong, wano le keimingi a mese lawa le tala wou, ia le pao ngā ina, le puana au pa sa ina tu lo, o le ama ona. Kamala ngā e se pangeka ngā e pele leima iai, ia e kulia kwa le sao tā ua, ia peo le tū ngā le ni lipa iai le tu alano le Radio Samoa, ia pai pai mānie, tangai mānu malama fō I pa aido le awana, nei ia se si lunga le tū la pono, ia le saunga le mui mōta malawa, Ia ole tu ulanga le leina mo le fiafi la tau wanga etu I maota malawa ua mahae anga adwenga mo li paa maa loma li paa aptai. Ia me se po li paa maa losi le neyas. Ia se mangua ma maulo waso. Kau paa wai vau kau pule kama ngai pia roa ilu maa pane maku maa pane. Ia na laba I manu maa lole a nganga ole li ia ta tau uu mo laba. Losu fabi lute tane ne tu lai fitu sta venga nai lungo le awala mo le silpia. Mo li paa maa loma li paa aptai. Tulenga pala sila fai pala tulenga ponga mua. Se manu Francis Ioane paa aptai uso vane suafa maa lore tau tuwa mtavela le neyaso. Po ya tuia manu manuia. Pelo ai mari tina le ainga la pati a tina. Tau si a tina male no fuano. Ia manu I fwoi mano longa. Le api api ponga mua male ainga. Toi fwoi mai fwoi lantau tua le aso an tai au. Tantou fe o ai pea se ia pa ia fwoi se tai male api api au ne ngano. Tantou por kame o le vau filfili. Manu ia fwoi lau pa aso mana tua. Io e tala lasi sa mua. Le alaba se me ke api o mai. Ia e te pa aso mai fwoi se male api api. Ile tantou por kame le nao le vau filfili. Ia tala noa tamari o le to no man na yevo spa so ya apple to lai va to por clame are to lola to be in a sungal fa penga via an sana fu mona makapi to lunga I felo so tua ya me nei la la lele ni nga mon fa lo lo to wai
ya e pata lo fa tu ali so fa ma ma lo yesu kriso ma lo ta tu tu ma la ba munga ma lunga pa ya se o pito ti ti ta lo fa ta lo fa la ma ma lo fo la so i fo no ya o ta u te o lo lo ma le ma lu lu ya e mi sina yo tu a sina sina na yo ta ma na yo ti na ga no pa e ma no le pa ni a pta i le tu o lo mo pe so i fo ma ria so i fo la le ya te o to ta ma ti na ya ta vivi mai ta to mo le ma lu lu pe lo lo mai va ya so ne lo va ya so lu a ya na to na ya o mo kwa ma lu lu a ya pa pta i le li o lo mo pe le ma ria so i fo ma ria ma lu ta to no pa ta lo fa to le nga pa lo lo ta lo fa ta lo fa la va pa ta lo fa ya pa o ta la le ya lo fa tu no pa le so stop o out to ne to vini o tau suina le vai o so i fua. Ea, o poropa mpa tano pātu, e me manu le opengarong pa ia le atua e so so vini. Pa tano pa etu no e maun manu le tano u. Ea, le lava e mau atu. Ea, o loa penao na maua mai fo. Ia tano e me mau le tau tua le Radio Samoa su lima. Eba tolu a mo tano pa lava. Ea, pia po i so se mota ngase ngase i mota malawa. Lo tau li al falan pala efu mapu si o tau fangan manu le tano u. Ya o foro pa ma no fa tu por kame ya yan fa ma no longa ne ni pa ya tu pa ya ne fa ipo ya mo wal ma no si tanto ja nga mo ya mo lon fin nga lo cha lo fa na ma pa ta lo ya na to tu li fan sananga ya char chonu ya lo ya fi le mo re ni lo tu mo so at pe lo wa fi ne fo i mai lo wa tele fo i mai fo li tu la er ma sa go fi de la lo lang ma ma wa so i fo a ma me mai se la fi ye o mai atu linga fa sananga ya na ngo na ali salamo salamo le wi ona poto ai le o ia ma ona ta mai ai le o ia mtoi fo a ya no fa tu mo to o ma la ma tu li fa sananga i so sto se lo fa tu ya ve ho na ya lo fa na sa pe ngai ma o ngo ta ma tini ya ma ni yas ya ma lo la ma ya onga ne yaso la la pose me o faru pesa si la ngona pe la mono pa yatu ma tu la lot pe pe o to ma wo mai o ni nai nai lu mono ta ma mono tina e se ma ne o lo fa so ya se me o lo fa lo pesa si ai e o i to no o onga i to no po tu ha onga ya po i mai ta la no ta ma mono tina o la so so o te ha lu mono fi fi o sa loto a sa loto la wa ongo le se me pa ngi ngi fu ai le ma fo fo se me o e tai pa ya ongo se me o e tai lo so lo to ngane ya lo to fine ya pa pe na la ma ya alu na alu so le po to te ya lo so e se si yo ai ma na tu mo mo na tu ai me o ma o le mata o ile tu la mtanga na me le o ma la ma ile to wo la e ya ma ve o to manisi o to ta na le ya so luma ya lo fa te na to mo to ri o to lum nai so ri va mi ru te na ne o ni tu na fi tu o mi na mu ri o ta to ta na pa ta ne tu na fi tu pa ta ba ti a pa po wi na ta nielu mo na inga ma yo ta pa pe po ia so nga ya ba liko yese tu solo tu solo ya male per tu ma no fa no ma no ma to mai pe nga na pe pili ane ma per tu asal ma sina ya lo fa tu ya sina leo ma sion tu a china lo ma puta mai island bay la mo ren tone tu sa ene ma sion tu a china ya ma la to umar ma no le tu o lo ma puta mai mi lo ngore a pe fo linga ya alo fa tu mo to mo ngore YouTube channel fa dar ba tu sunga to ina ya Yosefa tu fa tia ma per tu ya mereka lesia e fa ka sa lo nga lu e sulu ma lama i wa talk o i fe po i manu kau ya le lava ma u ma lo mlang manuia le u fo i mai u mai a fo i pe on silafia i el su engo du fale ma lu am tainde le so a fa mai a tao tani tonu o le he ngai ngā tuai le ngāru ngei mara ngāru pero tānia a ya mālo ya e lato ua su e urufane antu i mālua ya wānatara le su kereso to ua to ya e lo loto ya mō su e ngāle ua amata ya le ua po i mai po i sā ngā ya tu lo su ngāru ina ya e spat pātea mniso la pingāru wenga ya wāna su e ngāru fane i mālua ele ne po i tau sanga tari tono e whama e atayao ele so ngam ni mulni ole thing ngam fo wa a ta ya ya lo fo de li ya fa man ma na ma ana fion fa ya ya che o to ya lo
tau sa ile atu ul falle kris fa fa fa au ma no fa nuia le ni ya i umal mes wen ol nei tau sang ya la lama stani mai ya pa la lo wala wina le na ol na wo fo ka to te le fil fil ya oia oia fil fil mai sa to ya lo fa te na tu nuia le fia fil pa sang ma lo ta to no na i musika so flo ne fia ya wala ma fa no fi ma ni ma lo le tu I love a song on the fiancé. I love my foot on my yay. I just love my own. I don't my foot.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tofa manino a Samoa, mana tua foi, e tau fitau muli le atunu. Ua malie lau talo naola ile tala loa, ua malie lau lupe naolo ile vao maoa. O upu nei e mafua mai lava ile alofi sao malie toa ma tui manu. Na faafitai entuai malie toa ma faapeatu, tui manua. Ua malie lau talo na tū le fusi loa. Malie foi lau lupe na olo ile vao maho. Faafitai le teu teu ma le faaloalo. E faao ngā I tau mawaenga. Ua sina le ngalu ile tanto mafutanga. Ai le fian tuina ifo le nganga ua tumu ile malie anto atoa. Ona umanatua I leo le upu tau mawae na ile tai samsama. Fai mai a malie toa I antu I manua, ua malie lau talo na ile fusi loa, malie fo I le lupe na tu I le vao maoa, faafetai le alofa, ua malie le angalelei. Ia manuia lau faasausaunga.

0: o le tofa mamao ma le utanga o Samoa, o le vao filifili, o le ngasu e whainga tā o nasaina, o le ia I vivia e au au ngatā, o le fuela velave e le whainga o fie lona tala talaina, o le papa mausali ua uma o na mamanuina, o le nei polo kalame ua whaingoa ina o le vao filifili, o se wha manatu, o se fangufangu o anga nuu maanga I whanua, a wale fuanga lalo vao. A o si olo pito vaa le tanto polo kalame le au wha fuangae, I a mau le to vae, a wae tao fi ese ese le atu. I a manuia lau wha sau sau ngai le nei po.
1: Hei mga kukofa, oi leua pale maile sao, sa le aula maka po ya kuia, sa le aula leua pale maile usa, ngia fiafia, kele mai fa feloa I kakua kungu.
2: Halo, tei, nua sa se lua. Ia, au te manatu renei fiafia e, au te lei ngafa ngafa ina ma, ango ango le sao sa le aula ma, sopo ia le lele o baitu. Ia, ma le lele I fale soane. Ele ele nai foi le vai na tu tu mai langi o te mo mo no fa tu lo watu sa mo e fa inta o e o le au mama e ma tu te fa ta lo fa e le au fa ta ni lo fa o lo lo au wa se ma no ia o sa mo mo nei ma ta e au e fa ta lo fa tu fo e pa ia ma o lungo le ta tu o tino a inga ma tama tama fo I ma a inga Ya leo soma ya tu mom pole tu au mana tau a ingal time ba a fonti. Ya a te inane fo isua mle vai fo nua fo mai tu lang. Ya sa olem sale o mom le lau niu sa ilua. Ya tamal mo nua tele ma tu tau le fale ula. Ya o pa ia ia sa tu o fafa sa mo le fo le belave. Le a ibi via mai lava le tai samsamo le tu ima nua. Ya. Se ia pa ia le filme pule tūna ta wilo ai malo. O te manatu fō ele nea fiafi e o te talitonu e lo maurunga pēle au ina le masina le pa ia mara malo le tātou o tūrua e maise I lato o lo fa fonga mai le tātou o por kalame. Talitonu fō ele nganga man fa moe moe ma o fō ele soi fua lau le lei ele taulangi ea fa pe fō ele fitalaina ia le unmoenga Ya fa pe fo I matua taulangi an taito lo fa fo I nor tato po kalade mai ni sila. Tato wa lesi fa sere lau. Ya fa talo fa tu tato po kalade pe lava upu masani al tato o tunungu. Ia ila po atam fa ingai leo ia il vafu filo sa mol tato o tunungu. Ia ol tato po kalade fo ia ol fa so to finangalo mo mato manatu. A fai e yei se au ngā me sita ua, ia me ia le li. E tau tua nā fō I le ngana, fā alo alo le tātu o tunu o lo, fā so mai upeng te fai lang, ia pe lava na ufo yatu e le au, ia re nei pol kalame manu le tunu.
1: Ia
2: la. Lava le tau fā ma le fā o tau tanga. Ia ma lorso I fō maua ma le langi ma ba. Ui lava le tātu o vala vala, I nei upeng te fai langi. Ia, ai, ia le li.
1: Ia la.
2: Er tonu fo I olo mawa perso I fua lau lei ta maam tina maa tuo le tato o tunu.
1: Yee.
2: Ese lava I laan tuo olo faa ngā ina nei pol kalame. Tau tuo le, tau langi faa pe hoi lo fitalenga le unmoenga.
1: Yee.
2: A waase mata opo e maa sanyo le tato o tunu noa ina I vai yesu ta itasi wala le tato o tunu.
1: Yee.
2: Ya, faa taro faa, ilo saa se lua faa pe hoi mtuo tau langi. Ma loso I fua mawa mwale langi mama. Faa fo ina le tato o pol kalame. Tak tahu le angang amal fa moy moy saya el fa moy moy. Awai mai ya le sungai yang tahu le ili. Ye fatar Europena. Ya sama terlalu ada ili apa itu lah terluai. Aw temat tu lo ye sefa le tahu open tu fa lang. Pa foi nolon sum. Ayu le ya le woman fa so tai. E tahu foi ni sum tahu poe fiatar no mai le temali oleh teru. E wila vai nama tāu mu sa tātou o mai e nama tātou taranoa.
1: Ie.
2: A man taranoa e yei tāu o male au ngā.
1: Ie, e rap.
2: ya ila valo mana tu e malta to ko kalambe se fa so mai pele tru a mo no na ba no
1: mali
2: tali e tu ai e fisile le tu no ai wi ole ya no salo ye se fa le tonu se ma so ta ya pe mai el ta to ko kalambe a mo se ba do ile so ye el ta tonu la mo le ale fa la le a fa ina le go fina galo e wi ole ya
1: wi ole
2: ya mo ya munuia la fa so am la fa fongal ta to ko kalambe be fiafi ya manuia fo yo lo fina garo barta to por la de o fio barta la di pape vola fta lenga le mba ya manuia ta to por la de de fia
1: no
3: ellos
1: sa ngoia como murmuria ku sa va kalanga le vos
3: la ya kan fo ka via sale aula ya tu yo sio
1: ya malo malo le fa su ni ngi fia fi la ko falo po malo fo ya sale aula Eu a sua sua foi vai papa ninguém fia filha Marco foi falando longo a cui ninguém em Chile e malo o masangue lá com o e logo se fofonga aí mas se foi para a masangue ele vai filho filho Samoa e o masangue lá fica lá inga sale aula e oi olé coi o caio o caco por calame vai me falar longo foi o mau canaca ele me ele fala com canga sale aula
2: malo
1: Kelengi ngi fiafi wa. Si don kawa ya, eu ya inga kele fala velave ma me asa ka ku yai ngi vai aso. Ya wa mai le ku lo soifu fa pe foile sunga la ya kai. Soifu mo ngi foile fion al kaula ngi. Ya le ka ku felo ai lu mor ngu ale ku al ngu pe upe masang yai.
2: Kaila.
3: Ya, malo va tai. Le wa tali fu tau ya lo moenga. Ya, yeah, fa tay foi le pega te fai langi wa. Mo vai le aba no an tanto te tu fa fa so ya ya fa fonga lo tanto tu no.
1: Ye.
3: Wa an le ai le nei me ya. Ti masalo e. E lo se tay mine e e o se por kala me fa pele. Ya le ngang fa tay.
2: Ya
3: no lo mo wa le no ya so lo um. Tanto te ma futai ma fa so ye lungo le tanto por kala me. Ya le wa salo le ftoi folo wo lua se lai fo itu lang ol ne fi ya ta tu fa pe yon fai sa moa ya ta pe na mai so fi na ngalo la la fo si mata upo la tal no il ne fi fi ya fai na mo ta to man wi ale lo teide te materi il ne po la so ngal mo to lang taito ya wa fo fa fo mai le ta tu wo tunu ya man wi fo le ta tu por kala mele ngang fa lo lo fa tai
2: alo salo
1: Ya fa fonga sila sila mai marka po mai sa moi so se maka fonga yo el fa mo mo por kala meninge fia fia fia fa makala singa or kala fu ma sangia ile kungu ya le mangulo kia le va fil filo sa mo e ko ya kalu ma ko maki maki ya ka ko kalku ya mai se o wala nga upu ma mo ngana ya mo le va ngana ya wale kupulanga o lo fa ya aka ko kele I olar ka ko kala e isinga kama I maka upulo po e
2: ya
1: lo foi po kupuinga ole
2: ya
1: ka kupuinga ya mau e ole me foi ngalo ngalo ko ka woso mai ya le hale le ka va ya lo ya ele le va fo fo ole ole me le bo va ya fo inge I fa le la ve fai a mo se o maliu Oh, ingei me ngai ai. Ya, le fa ka uma ko ma ko mali u le. Es ko fi le nga. Ai ku ngei, e fa ka fo I. I pa io ai nga lua sa ai sa fe lo I fo ingi so fa fe ngai nga malanga mai sa mo I ma fiki.
2: Yeah.
1: Fio anga sor solo, ka u le pa io le fio anga I ma le fio anga le Congo. Ole mela wa le nga ka wa fa kasi fa lua lo nga vai. Ia ia nga ka ku kalangoa.
2: Yeah.
1: Ai mosia ka kungi olo foi leo I mo fale velave ka ko wo ka ko kumu mo pule. Ole fale velave mo muanga o mai ka winga ai. Ja fai ma kaulo, ya va fonga mai ma kaulo. Ya fai fa ka o ma kaulo. Ele yo or fa ka o nga I inga isi foi mi ma ko pulenga ma me fa pe. Ah. Ya ai lungal ko ko leisi leisi ko inga lo va ku pe lo ma fu ka mai alo po ya ngoya ko li
2: Or kulaka foi I la ukapua inga. O au esen ukapua I kakupo karame. Ukapua ya kuai. Ia baya so uma, baya so uma. Ia mbongo kufoi ngai mengaku boku nga afa. Efe soa soangi kulanga or kako nga roi ngai fukakas. Ia ai madatu. Ya kako uo diwaenga le sa umanga oa inga ya fabangingo langa sepea nga umbahu aku I lefasoa. Olo o ele umangingo le mbodi nga aku nga olo umanga aku kuskusi. Kuskusi nga.
1: Adina.
2: Ai kako uo iai. Ya sa ukalangoa kwa kulanga foe le mbomeo ka umbahu faabae. Ya por kulanga or kako fea nga inga ya male makuku unga foe inga fai male kale siya male loku fa lolonga I fai feau.
1: Adina.
2: Ya ekaua o la uba kafa yoi o au ole ole ole ya fo ngei ole fo fo kuo fa piko ole ba fo fo mang of sota I le vaenga fo le I le vaenga ya ai bai se fo I ku la na lo pu lo fa fa por kiki as a political commentator ya kasi nga vaenga ai ai fo la la uba kafa yoi fo le I ku la na Ole ba ko il kula foi le ole kaku ku mana ngu I aku mo so so ngi aku foi sisi ba enga ole ba o pula sa o manga o kala kala ngo aku I ngai ho aku foi si sa o se kula ngol ba ko foi fa so mali a la au mo fa o sia I nga foi vai kai bi o ia ile I la ba senga a ile a la bu o la sa o sa ba u so o la les kanga ka sa ia ile senga le fa u ma le lua fe su wongo ai ya ai de kuwal balo la um fasia so lo go vinga la arka uor ka upule saka ko le nga o fia ba wai sa ba ngo nga yo ka fa bangi ngo la ke ke kwa sia u sia u vai vai
1: you know
2: ole ba ka upu ole ka uor fia nga nga ale ka le sia ma ba kai sa mo o inga le ka o ko ne ka ole mau fa vai ole if wo fengu mi ya ai ku langa fo ile fa alo longa ile va fa fi au makabari kapa au ma fa fi au e o ber kaining ngi inga wo ye swing ku langa fa inga ngu u fa kale sia ba ma fa inga ngu fa fale fale nga ndu o inga la lenga fa lu fa sasi ai le mea ya wo wa o ngapi wa ka ngumu mi ai le fa u ku la ga vai nga fo le ba ka fa yo ya ba kai ma ba ka fa yo ya le ala fa nga ro ga por fa fe nga nga o nga ya pe ya wa ku ngo wa ya du swinga ya ba be o fa nga ma ba fo ge ya fe ku nga inga le nga fa ku la nga fo le o fa ki ngo nga fa lo lo pe ya kom fa ye mo ya ku lo nga nga fo le le vai vai e bori mbori e kua ilea mangaku. Ia yeah. Kako kau la ipe e bole ala I kūlanga e kū mau alfa vae. A wā mi o ngā kako ke whaia ma kūlanga o se kuunga inga po o suinga. Ia ka oko la vai lunga o le wha vae. Ai awangi ma mau ese. Awangi ma mau ese. Wa albele ngā mau mai. Ia inga ua sui li kūlanga foi leo le whaki ngonga o whaalo longa le whawhenga inga mare. Ba il kako fa fe nga inga. Yeah. Fa fe nga inga.

0: Oh, that's what I'm going to say. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I Langa ele mafaya yo nga le ese fa vai.
1: Mali.
0: Awa afaya po aka ko fanga ye fa irungo fa vai le ka kisi si vai ya irungo balai le. A po au ka mai fai. A ya o ba so si ya fa vai. Ya a pe ole bele le o ba ka waku. A ole fesili la ke le o kai be fai por kala me fa au karvo ma ba kai la iki. Or if she dale could buy local vo, Lalan me one ring of five up here. A calamoa, a calamoa, yell a mouth for a way, but for a lo longa or if a ringa lay the val, Makai, my five out. Ole, okay, lay, sorry.
1: My dear.
0: Ole, sorry, Bobua. Ua, wofadi yadi yaku ya. Yaku lama follow longa ave in the fafe ringa al matai. I lalo or the lalo fafering or the fairinga, a lalo fairinga, a sa. If I for a nakai or a fair nai male, but if I say out, a kilo ilanga naki, balanga me kau, or a fungae or salmolia. Lays a suas five out, lays a comb of kana, a ave langa salmolia, ave malonga naki. Olha nga nga ah olha ko nga ikulang lo mua olha nga ki olha beko de kuele ko sesi o fa lo longa ba wo longa nga nga kai fa lo longa sa mo e ko le nga ki de beka o de kupu ya po le beka o de ku aka ko va pena o de ku ya a pena o fe au le fa ma au fa fe nga nga kai e va ide ku le va fa fe au mbale ku
1: Ye.
0: E avela ye fa bo bo.
1: Ndi.
0: E fa bo bo la ole ngaki, ole mepi ko silio nga kawo. Ole nga kai fa lo longa sa mo ai kula nga meko. Le sa ko. I kanga kai ka ukupu. Ya baisi ka ka. Ya ole ko le wa ave ile. Ave fa ve nga ba ave I fa man mo lunga pe nga yai ya nga fa I vai kau. Ole fa ai ai an makai ile ka singa ola nga fa fe nga. Ndi.
1: Yeah.
0: So long ago gala o ame uma ni makai e bawa lale fasi fai e makai e bawa e vai duwa le leia o balfai fia so sko inga mea fai o le kupe o le konga ya o ame le lei uma e ngakai o le ngadwe ngad makai o le kausi a yei foi au lape uma ka faka oko a onga o le ngaki lea male mal saumoria lea e ba kwa isa nga ba ai e kanga ka e moli moli le o e ba ele bo moli ala en ka le awa kasi nga me le o vai e ngai wa kele ko kuri ka mai ki fo nga le au ka vo ma ka le le a e mo moli ia le sa moli a po le nga ki or fe au sa la lo fe nga o le ba kai ma langa ki o ke o ia e anu o fa sa nga i ba fe au ma ave kanga ka lo ma ai nga fo la le nga ki ya ma fofola ya kulanga le sa bodi al face au ya ilonga ainga maka ngaka o lo yai o a lo kapo ya po in kula fale po kia kongo ilalo fo yo o fa vaela ko o se se kale sia ye bo me o kia kongo ba wa o ma ya o al kulanga ga pa wa yo ka ngaka ba ai ye ite u nga yo ave al face au o suinga yo fa inge yo ngau fo mai ka ko suinga ya la maleu ka ko mai ngu ngai o le ala o I ko ngu ale ka pa uwa la pe le bele o pa yel ba kai fa ki go lang ga duenga ko pa ye fo fa fa au fa ku an ga duenga ka wo fa ki go o le la pe le ku pu ngai pa o pa se e le ba kai ya duenga fa lang ga duenga e fa li lo le bele la ka ka la nga I la ka fa se ngai ya bo boli la lo fa ba Po fea me ir fe fea upea ngu fea. Po e kau ke ngongofo ni usila. Po fea. O la e sau, ele sau fe fea usau se bakai. Esa war fe fe awar un makaila il fe fe awle ga ga ga ga ringa ku ya ga

0: 两个我，
1: 你
0: 该摸，哎，把门卫啊那过加过过该没人给播，
2: 哎，
1: 阿罗，
0: 阿罗发，
2: 该摸，
0: 阿罗发，谁摸呀？
2: 会，
1: 啊，谁说该摸？
3: 谁说？
1: 别，该。Ko se fulu a kako mingu ke koe a marei kako ufasoa I se fulu mingu ke lea e kai peo le melea ngā mai fo ilunga fapo ai e ingu mua mua ili awa lea ngā au mai ai kei mua ngofo e I oe fo iso umanga ku ili melea ngā au mai ele fionga ya mapusua awa peo le sao le a inga ole fionga ya kofa le faya ngā ngofo ia e kakauanga ingu mua mua sao le a inga le onga ngofo Ia whako a ingo I longa fo. O ngore whafisiri lenga o maiva mai kari ili kako por kalame. Ia ele ai ele ingo mua mua fua sese kakawanga ingo le ingo fo. Paua, ese la ufai kau ili upu leo le sau molia kawiri hili mar kako por kalame.
3: Mari.
1: O le upu leo le sau molia. Ia masangi foi ia whapea o se malanga foi leo lenga o e si paolo. Ia masangi foi ongo whaonga I sa moe. Aole e ngofu ngofu a kumakai I ole pe ole kapo ya kumakai se fale ma ya e umaya kama mumoli moli se ngai pusa apa ma ya nango le ma umai ali ole fail ko fongo ole kapo inga ole po se fale leo leo ya or sa umoli a ngai a inga sa malanga I kua I fa moe moe ya le umai kali il ko sua ya ngai kama imea SSI Ae mongi le leile sa ngwa ngai I le mele ka mwfai mai ai a ka uriri po le mea fwele ka mwfai le kako por kalame. A kilo kilo le se lau ka usanga le e ka mwfai mai ai a ngai kua le le finga ngalo ka uriri kofa ma lofi po. O se mea fai nga ka kele nga koe feli wai. Nga ka kele nga kaimi on kako koe feli wai le mea wa ngai ai ia. Kaimi nga omori popo ia le akungu. Kio kilo la ke minge ngale e wal palaka maola. Pe yol mea nga wa se e kia ai le ko faa ma le faa uka uka nga nge yo nga kupulanga uka ko iai. Ua faa ngalo ngalo a iola le a fo. Le mea leza ngwa iai a kawiri. A sao le I a kawiri iri. O mea fo nga leo kako ke maa nga o ia e kau kaka I le moa le ala le kako wanga ngu. I a waku pulanga. Kako mo. Ia lewa yer kako wala au.
0: Wala mo mo.
1: Ya, kako wala mulmuli la. Oi, ole uko e olva I el valau. Ia peo sao nga faso haku le. Ile iku le a kofa ma lufpo. Lima mingu ke le koko e o kako.
2: O le si foi... Vae ngai maua, ile upule al sao monia. E foi o... Ia, mafu yaso ia sao mo meo fai nga suenga. Ha?
1: Ye.
2: Ia nga olo leo le a foi il fai fai au malanga fai suenga. Ia e ola ma agen sao monia.
1: Ye.
2: Sao moria fole mai lesi au roku inga aku role fai o le auroku ia o le sao moria le o le fai ngasu e ngasunga le fai ngainga ma fai aonga ia le la ke aku le ili kako au roku e fai e lau kou pul fasoa
1: e kuke ukusi
2: e kuke ukusi e ia le upule ngu pika pua na maua fo le sao ngua ngale fio ngai kau ili le fo inga maua mai e le au pepe o le upule e sui fainga e ku maul fa vai o ngo fo mo ma vo peua peua vele un problema me wa alo fanga ia
1: dira
2: ia ke le o ka ku me fai
1: ia le wo ia ka ku vala ule ka mo fai mer ka ku vala mur muri le ia ka la fa
0: ia ka lo pa lo suma o ko
1: ia mo lo mo
0: ka lo pa ma vai o malo
1: Hello, fa.
0: Okay. Malo, malo, mahir por kalam ini api api.
1: Hello, fa.
0: Apa itu di sungai ya? Kau ini, maya kau ini, malu. Fong awal ini api api
1: lah. Nih lah.
0: Tahu
3: malam ini. Malo kapal dua ingat.
1: Nih.
0: Kepal dua ingat le mangak boleh sungai kau ini.
1: Nih.
2: Ia.
0: Ia melo le boleh faham aku boleh kurang faham le boleh kau le melo le sihir faham le ahinga.
1: Nih.
0: Eh, kusama aku kau ini.
1: Nih.
0: Pi ai mangai ale fai fa lo lo fuli ale ale yo la inga mo muri o mel mo ko fai fa mo al fa pe ngai ha al melo le fai fuli ale fa pe fa mo mo fai il benga me le fai ngu ale ka le si yo pi ere ka la pe ngai lu ma fo fa
1: yes
0: wal me ka ngu fai ka ngu ma ya ale pio sa mo Samoa, o manga paise pa la vela vet fet, kon vet

0: ainga, ia umale a sungi sunga le fapenga inga, ae o kama mamori o le mauka le fapenga inga, maalo alo koi male. Ae le kae ai meye pe le kalesia. E saka mea mele, le mea alo koi le kalesia ia il fai fiau, pe apa peye kongo le kai mele. Ae o puer sui le fai fiau yo le ainga. E alba kwe siranga, wakui kopio ya spio sa amoa. Why the Maca go fear him? I will walk by Baku. Yelling a letter, I see Parolo. If we look up, Kuruwalupo Koya Cap. Well, then a woman of a fast boy, a little Mangaku. If we lap in Maca, you have put in more Inga. I'll have a fight. While I'm going to lie, if I had fired a young letter, I see Parolo Sugar yourself. Ya
1: kayasi bai. Oh. Oi lesango.
2: Kayasi.
1: Oi kalova, guzamau.
0: Bega lesa wiro kawidi, sauri le ya manga ko kawidi. Oke pipi ya.
1: Dai.
0: Malo wiga. Oro le tsikai. Ape la lesa si paro lok bara kulo ko ruape. Ruape. Te kulo se ka ko ke ro pa pe sa oje me pa ira lo ji.
1: Yeah,
0: Ole suwe a ver kamari kamari ainga. Ya o a veces suwe pues ya usole y lo va a ver. Y aquí a ole pues suwe.
1: Hello. Afkai lo o fio ngale lo ngiu. Kai no kayas.
0: Ba gayale. Si me singa ore le kaya y vale el mocole. Ya mangiel po.
1: Ya. Soy fuo. Kayas.
3: Kayas. Va.
1: Wa fakau marka ko kaimi no poma kawirili
0: la
1: mo mai ia se lu finga ngalo mun muli mfa mo marka ko portalambe ma kapoya
2: me orua
4: ya la fakau ia ta ko maro farongia
1: oi
3: ya
4: total
1: ya
4: na au ye ia singa se kongi se kasi se o ko mangua le mawolo wa bangua ya e le yale Ya, Ole kau ma fakanga ka penga de vaveao. Tendi o lai de kai kai yao. O ame ai mua mua ka penga de makai e faa mua mua ilo nga malosi balo nga nganga. O mea la nga e ka ua sau moria. Loko unga a ka penga mea umai mua mua e faa mua mua de makai. Loko unga e ane o e faa mua mua ire u langa. O le kau singa o langa o langa faa fea ngaiga. O langa nga nga nga faa nga de makai sa fai ilonga kua finge. Sa faa mua mua. Ya veo o se mele con fa mangingo aku. Ya ke wa ya mo wono wa ba mo. Ya pe lo ba nga nga. Te fo la u mo pa i kula nga ba nga le. I kula nga ka ko ole ole kau so so ngi kuai se se mangak o ole amo sa sa ba bau pe un kalangor maka u kwa nga i le fer nga politi de le nga faile e le loku ma matai sa mo ya de la u u mang ka ki ai ku la fongo le nga le ku la fongo le fa sa bari baita ko por fa mai ko nga ya o ngai le mana tu sa la u la wala ngo le wa wala fo boeri ya ka u ai oskadia ya fa fa kai le wa ya ele kar kwari mai ngar ku la nga fo le ku la nga ole o se sao fo i fa ka va aus ko inga mai la la ka wa ya fa ya ya fa ska u po wale ne ya so mare mar ku la ngar ka ko ma fa kana o ngai le mana tu ya o lo ko sa se fa pe se fa ya se fa ko sai i ku la nga o le ko a piko ngu u ya te roa o mai ele o banga kole ko inga mai la ka wa po Australia ya fa malo fa kai malo fa yo fa va malo o kua tu nu a ole ale pa ia e ko samo ko fa inga la ngai fa kai ar ka minge fa la u yo o fa va u ia ku la ngai de ai se se ko se u ko a ma malu ma ko sa ai o fa pe a ku ya ole nga nga fa kai mai Brisbane ya fai ya wasulo ko ingo prispeng malo fa kai malo fa il faiva fa kai pole ava ngo fa au lo mbo wa se ava ngo ba se sao prispeng e fai ya so le tua mbo di pe ala ko ko fa ile aso malo ko fa kana kala ya manu mao ya wala wa le maki makinga ko la ngo ka ko ku manga sambol ka ko ngo fa fonga fo le tinu o lo fa so mai ia kulanga o lo la ko sao ia e pi ia ma pi yo i kulanga o lo ko fa so ia a ngai le o mena tu ia mangu ke le inga nge ia so mal fa boy ai bi o koi wa fa boy boy ngo koi ia ai ka kai fo lo ko so fo i le fo i wa ia ia bo fo se ka a fo a bo ale ba mor ko inga ia wa mi di bai fo ia bo se ka ko kala ia a le nge kula ia Mamu kereinga kula malfa boy.
5: Mau foi lava ngoa kako ki felo ia. Iko e mau foi sisio wava ngoa kako ki kalango ayo ngai ngai le. Kai kai ul porkalame a sale. Eula, ngie fiafi. Mau ma lulonga manguia le akungu alfai mai kaya fau. Ia vi ia le li. Fa soi fua fa kofa akul porkalame alva filfili li ngie fiafi. Ia, soi fua mwe manguia.
6: Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. Pa soi fua. P

you ready?

0: The Tulu Amo Radio Samoa. Pai ngā mata talo tawara nei fwai tai amana o ngā tono rupai aso o tāntu iei tamaki makaurau au ki lani no whanga whasa lango Radio Samoa se furu luolo ele maru lūra nei teimi ole tai hao. Winga wha ma wina le tau mo le o ngā tono rupai aso o tāntu iei o la whasolo ina awa oa pau timbun telo baengo au ki lani I le so se furu ma le ono mo runga yo o iei ia le maru luolo ea mo tāntu I au ki lani. Ile ne yaso se fu luelo na mawalalo tae au pe au ni ola fasoro na awa ola ngre lei pa unai wanga ni se vayango au kilani au woi pia ma fanga fanga mai kai au se fu lbadu lo na mawa lunga vayango yon tuatu la se fu reile fasoro na awa ola ngre lei li tau se fu fitu ye ye asko o ngai awa ola ngre lei se fu fitu fasoro tu la so sa awa ola ngre lei se fu limba maurunga le marulu pia la sungo fuo ma la so rua kau fesi maru ruan vaso fo ia pa wani mone au ni o kai au Por peleki le urus fulvalu shang se le ai ole update ol tulang ol talong ol peleki male awa shang se oi South Africa le ta alo awa umala afa mo mua al bai nga matala na talong tawara ne fo I ta ya fo
1: face to fo

0: mafaiu na tatou sa uni mo fisuia ingo wingol tab. Olo sa onga le bu is taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.
1: Mana yale laina le ta ua le fasit silanga le tatu tele pule le tau il taimio o mai ai wa ao oa inga angi mai savili ma batangi ma lolosi ma timunga ele mfei tatu na pule al vayangare na pau wale mea tatu mfarifai. Tapet penam sauni ni itai me lo lo wai le tau monta tau bawa tu pa utimu monta tau ya kilani ma mafa timu ngani so taimi ya le le tapet penam le yo tau fa penam foi ni so bai ngani sila lalam papa awai le chenu ya fa penam foi so bai ngani lo lo langi ya wa langa o ma malafa na tu wala tau ya happen aso bai ngani lo langi ma fu elen lo lo I Colombia na nafi ma wana wa over ma lo shala utanga tafa ma ni o ma liu lo shali penisi so o winga lana o bainga o meneo o falam lan fanatu ya le fana pula ta to ma ne le fa mana tu fa si langa le ta pen pena ta to ya ma sauni ni ya la ta pena ta ro chai me lo fie fo il ta to fo lo nga I meneo fa la fa mana tu ra ma el ta lo nga lo pele ki ma sharks ne il ta ali ma su fa sharks le ai ya ol tu langa na ya o le fa fo me wa ma ta na fa nga so lo atu pe na ta ola so na fin o le wa ma ta na fa lo lo ya ele tinu ulchulanga yel tapena ta tapena ta to morfenga palota la sofito novema so na banga na o te lol banga ta uala ba o le restala o le yola so su limo to po la so na fanga ta umar restala e o le so su limo o ke to po le failo restala e alo no vengo mani no ale fan e palota a so ta o te le banga ta a mo ta to ya ai o le te po ba to lo o finau new sila ne yesi sila tu o liki e tonol tamasanga e na real ta sila o new sila le na o le Warriors leo lo ta va martelo au Australia lua fe lua valo le o fi mail au Papua New Guinea ya le fi na wa ni sila ina ye si sala to au ya ma sala promo to saute saute le lo na paule me lo che lo o le motu a fa pe te wa ta li le NRL Australia si si au ni sila mail motu saute o la fo e fa ya ngo fo le le o pele ki le na le nga kuri Robertson o yere na ole fa moy moy fa ya onga ina le aurina pe a ke wa talia mai ya se si awoni sila e a white tone ta masanga le na ra yo e polanga me lo ke mocking or coming e ai lo mocking o ya pe ta real ta sanga e ta lia si si awoni sila ma marka sia la unisi le inga le Morris ya se ka ko fa ka ni wa a pawanga me lo ke le nga ngi coming e on fa ya ma lo fa tele tino pesca con chi ma ngayor ngeso lulu fa mo mole se fa mo fa le kir ka ya ko on le al mo fa ngol nga fi fo tanto so ba nga na ye ta tal no atu sa mo e na mi lucha ne fo ta ya fo fa fi fianga wai no fa oi wai no wai no ma lo ne le so ka me ki wonen kon e sele ne ka me ki wonen kon ma fa tu na tino so ba nga no mo wonen tono lo ta no ma fo tele ne fo ta ya fo a ba al pesele Papong on the talent for Tani or Tarup Kalame and think a minute on Tarup Tanoy, Lisa Molonga, Tonot, Nepo Vayaso, Fatel Fats, Mike. Good morning.

0: e fatatalo o atunga lunga o atunga lunga polenga po il tulanga po il neide e nu mela o tangata lu usamo wala lai papu o ma wulunga atu lo tangata nu en nofu nei I tulanga la I de fengo le filfilinga I de tulanga po ele pe o le polenga ma atunga lunga a foi o seu tumaro o nei I de temi nei o nei nei tangata sa mo lo nofu nei pe para deixar inga e e a fe lima se lau, mo palo a chumalo lai, peoro kumalo. A fe da ele, se lu a fe de numera lai e tanga te palo. A ele si tala ifo tanga te do chumalo e anga ba, la ele no po ifo. E toru a fe,
1: Yeah.
0: Ya ona, e fuwa le ele, e se ngana fo e numera e olo no po ele, ma e olo no po ifo. Ona ye ele, ole, tulanga na, tilo ho ele a, o de afai e tangata I papuwa I unga o de tofi mo tangata o nopu I nei.
1: Esa, yeah.
0: O e maua mai te bai.
1: Yes, maua.
0: Pia de situ langa na o de a e pia faafififife I a I e langono a misi. A o tu langa I o te inoa la tu te tari. A o te o tu langa na o to tere nisho I tu maro anga va al palo toro o la le papu ya misi. O de a watu ale le ina o le misi I la to o maunui a I de. I don't know for Maui New Zealand more for the China. Yeah, the whole matter of that to turn a turn of Mauma, Mangan, Louis, Australia. The world was to send on my foot for Karambe Pier Tattoo for Karambe Court. No, we are not for the sea, Sepulu, Tausanga, for the Lima Tausanga Lumina.
1: Yeah.
0: You don't touch you till the Fapena I love him. Yeah, be a while, Omana, left after to Loma or Manongi, I didn't let one. Yeah, tell you. Wa o le fairo mai di to ruolo poi poi della tunga dona poi di poti o mai ya on avele o il monde per il cabinet la tunga na si si le ai podale to lu ya foi la tu fa lu
1: yeah oh lo titilo le mana le timing o le swenga fai fo le wa pe o te loa asa o o le si fa tau sanga le mana ifta fa tino le si palonta so te le le time le fai le swenga mal fa mo bo yo o le swenga palonta wa mo stadia
0: ya o tu la mana o le te lo va be fa tino e col bu bona le na ia tan fe na malishi ta pe na ngolishi pe na palonta te why te ba na pa ingale te ne na fa tau sanga mana I masina ya ole per ingai fa par mena ta tule e to nor fa vai e di mato sa
1: Le le e a fo e ole ma wa e su su ya wing or tau fo le le sa mo sa ta ta no el vai ngo el ni no mas wing or tau sa mo e ole ase vai ngalo tele ya mas e ala vai tau tu langa o ye le tu ma wa mu ngala mo masino lumana
0: ya Or chulangal na wa olena le bungcho ay mai fala wa itele iya la sa ina po infal chuang mai le tanga ng mga puno pa na tula si mga leolo yaine ule tato official tau il tato sino ule fa itete de chulangal le pa aman mang mangu po yo le lo pa nuwa imunga la ono le yai buyan tula mai fi ang lao sa malay uduma popo ay la stora identele ya le sa fa ba be tro ye le ba ngol ti le mu ma la go na be I te mi fa blo fa ko se I se ba ye te fo ye fo ye na fo I tu la ngol tu le mai e pe tu la ngol na le fa ba na ti mo ye pe ta tu lu sa o wa lui pa la di le so ko le so ma ro ro le so te ma e pa u ti mo I fa I tu o tu le so te o po Mwana itimu wa makakwa hiru mwe kia vi ya Kuhurunga itimu mangel puwa o ele puwa o tele ya Oku lelo isi umura anga ifadari ya Mwana itimu wa lae fiolono ya Uneila ni pito mwede nei ori motu Ia nge kama itimu wa kuhide Waka uwinti winti yor itimu lepa uwa Ae malosi le la Lepo e malosi le angi mayor choy la uteme le Agwa ngapi malosi le angi kwe la Wale ise maruru al malo se se bi de la ule a tu la na ule ye pe fa la ta ino pa tu ga motato ono de winga yo de tawel el dino de malo se mo malo
1: Pala fa tai ngolo mana no fa no ngora na fio lo o a fio tono lo jo jo fo ya tano tala mai samo lo o ye inde mai ngo fo jo ngam mai se tasi o pe se lo fo samo ti

0: ile baeng la fang no special ai ai a na power baeng la chi no mo chi no le langa la chi chi no chi ma al time nei ole wa nga lu al sunga ya fa fo au la lo yem ba na yo na lo I ni so special chi ma ya pe la pe se fo yo wa sau ngei a fe chu ta si a so le ang a ya ke le lo la o chi lu ba ngol chi ma le o lo a ga mai le
1: Ya ole ama le we fi si di mai le tu la nga poi ton ya a wa ya lo ulo le ya ya ka war ki ma ya ngar ki ma a su nga ya pa po ma ila tu ku sa te pe nei na sa o lo pin nga lo le wa pe wa di di poi fa mai na pe se nei o to e su ina mai e a lo fu su nga ya pa po ya de ta tu ke lo mai ya le ku pe te po ti ma ya e o ke lo le tu ta wa le o mai ai le fa tu nga le Or if I'm not putting up, it's in there for an idea, the artificial intelligence.
0: Yeah.
1: Or not for the old tattoo. Yeah, in our special chamber. Pissing my special five star, you can put on and go to my.
0: Yeah.
1: If I'm not AI. Yeah, what is it for the old? What be that to run away? We are a Asian manacho. Ono tu lang po niya apa pe pe pe umiya ang kakapis ng game para ng ulong iya iya tu pulang. Ano ba niya kaki okay umalon para ng ale upule sa may ile ay ay. Ay wale para ng ale upule tao ile para ng ale tao na para ng ale. Ah. Ato no tu lang tao wafo ile para man tu maya. O ibo tao na sinisida iya iya le komisyon ng ano sa mo ang tao tu no. Ile ay misa po ina inisida sa Then she the polas one I fall to a put there. Imalo, Polase, Tulanga Don Fatino in the Emotinoi, one Imalo see the Fanga in the Tulanga Tato Upurangana. A why I was in the poor year, she pese tattoo to find all my new ritio. Maria Pesce Gaka and Okuma, whom I don't know you took by all my there. Awala fa ngolo nga u erulo I momo awala ku pasa lo nga lutil ya momo le temeti ti bole le va ver pu be be se me pu atel pu e no o fa longo I fa longo u pu mene ya ke lo ka ku fa longo ku na sha u pe se mai u pe se u ka mai u pole ai ai le ka u le u ku sa o ta ya
0: ya Le malo fa tai wa tailo yei fa fonga le tunu wa e la wa u fa long long o a fa pe wa e moni e sa ole le e pa wa na le tasi al va nga le pe e sa e yei le tunu ma na le tasi pe a o le fa a pronunciation so upu a fa le o no upu a ai ilu ti
1: le
0: o le tilo tilo a ti tilo isi va nga quality o le variations harmonizing of pesa be uma o te long to te le al tanga te vole le pe si le tu la to fi fi fa longo i le mokwai e se ko inga quality le wei pese pa wai nal ai a se banga na la banga le tas i pe ona ta o foi masa il jema e ka si ala banga nga pe po le nga e fa le wi no po
1: io il fa le o ai a wi e ma tu a ura longo in dale po le nga jema ah ona upu nei e ka un ka ko apu tiputi ile ngana ile fale ngo upu ol fa nga ino upu ya wa buta tu no ni ya so I tatu so ta inga teknoloji ye pira fa nga le tu langa le ile message I mo le text I mo le telepon e mo na e fa le o ar tu singa le upu wa wa ye ku singa wa le fa kupu pe ku si Ji Malaysia mukai kusi, aku semua yer ku, aku semua Malaysia ka, aku apa ubah nasib orang orang, orang lain mah malam macam apa le? Apa pernah apa orang apa yang orang ni yang saya tu ye? Apa yo ya wah ya orang faham orang tak tu, orang itu esel tahu, tahu nak faham orang ukur faham orang sah.
0: Yeah. Okay, malo e masalo pepe o sapela sapela ngo le le le o tso yo tale ke le ko ye le si ba ngo le ti o ma ngo fa ngo be me e o ti.
1: Yeah, ma. You join yeah, what is now what was tell your thing if I show on the thing on the text. I pay or ta wo ya tu ngo le o mai ma fa tso ngo ye le tema. Ia fare unha ukola teu pese, ia levo lau teu pai ya uma mai pese ye u fa pena ina ia ina ia fa pena ona foi ye se ngar bon ko de uma na ta u pe una tro foi ya kre lo u fa ye u pese ai ta ba
0: na mato chala no mal so ngale li pole mal mato ba nga ina il tan tro le jo quality or pese ya mai se vai nga u ba foi le ese mai original ala to ya ai pa wan ala vai nga foi le so ma tu tar no nga e ye ya pese a se se la teacher ta wino lop pe ale fitus full volus fu pasene ese mai le pale ta sa wa so at least ala mala mala mala up se ba na la na si na ba nga lai teacher le ato to pa nal pese le fa ai lo pese umal e ai le lo fa nga ne no ngol ta to le tio
1: sa le pese umal ai pio o la una ba ba ia te lo po ia te wana ia ma ai wo le mo kan pe se ai ai le se wo le upule se pa le ma ia mo lo kan original ia pa no pura ia o ile ai o sa o ngala na pa le mo lu
0: ma la va te tele dai tai au ala ba tu la pano au ta pe na ngam bo ta ru ta lo ma sa mo pe ta la balu fa mo mole
1: o ta la le nei so lulu ta ua tele pini ngalo te ngata lo tele ili tata lo nga lena a fea I tūlanga po I le sa I linga lo o koe nei. Ia pula se tūlanga ta o tu yei pini ngalo koe le tunu umma le malo I le whaonga ina o so te inga wha te kono losi e wale whalo ta mai papo o tātou te ngata. E ta ua po ila isu isu enga I se kono tele o lo o te wao pia nei bai asu. Ta ua isu isu enga wha sa I ni si mo le kulele leo tatu wati na e kone nga te ipale I whainga paipa. I tūlanga nā nea whango taino le I o le tuna, ia wā le tuna, o le upule le whao ngā tele mai I e tēle o tūstusinga. Ai, o le tuna ia I a kako, o kama voi o aku, o le apakoa, ia o ngā o, wau ia umai I tono le wāinga le o le tuna. O le tāwala nā o tōntanga le sa talana, ia o le ngā lue whaatasi soso o tau au o, Sesu nga fa sa ye nisi ma ye pule le ye tu la ngi ta tu pe nga fo yu. Wa le tu ngi nga le te le mo so na fa ngota tu la ngi tu na ye wo te te ba I tu ai ma I ne yo o atu ma tu la ngi fa pe na. A me se o nga sa mi le pa spi ka pi to te te le vo ne pe tu nu yo so mon. Le te le na fa ngota I na I ma te le ko tu pe na tu nu. O lo wa fa ta ni le je fa mo po le fa mi si do nga de la sa nga mo mo le wo mai o o tani tau palota mele I tūmano palota o sāpa talua o napi le sa pai eifora sanga po e loia e tāo sanga le wa au mai e le pai pule manana loia e tau ona faa se e se ni si o o maua le tūtangi o lo tu ina atu e langa noa I ia mori anga e ono o whainga faa ala atua ea ole mātou whero inga napi ma le pele se tene po e le tātou sasno de parapto apo yo lo pa pena una pena e mata tu talo de usa uno mai el presten en cual ya se alo fanga o opine ye duan tatu mo mai talo ngane ye malo ta pulenga taban o de sa no ya presten en cual la pa pena le tatu pa ya pa wal tu langa bo ya o te do ila yo se lu ila mo lisi talo mo lo so o ye malo ta pulenga
0: ya pa to me si tatu up pa lo tele tim basani tatu tan la tonu la mai mo mo fa fa fa tan bal bo tan to ni ni si lo tan le ba sa mo fa lo tele mo tan tan na pe on fa fa ngat ya le le o
1: ye fa tu mo sa bi di ma lo si lo fa ma lo si mo lo fo no umor tan to tu no ai le ba ine le tau mo lo fo no umor sa mo le ya so Kwa wa sabidi faa solo ina maa lo si on tuwa loa. Ya lo upi ti ai saa moa ma lo au mai ao mana I timu. Lo a fiai rea tunu u inisi o taimi. Ano ba inga ni tau mo uporu masawa ili neyo sululu. Maa tele ina langi le lei. Se ia vaga nana I timu kupuwe ono ia ina wa uli. Ai maa tele ia tumaunga faa pia sabidi. E faa tata u inisi o taimi. Ano ba inga mama watu I tu watu. O le tau, mai le so atai au, le stopi, pa solo atu I le spray le, o le ai ai, ia timu kukupo I nisi o vaenga, ia musavidi e fata tau I nisi o taimi. O le vaenga I tu atu, le stona I anga I le sa, o le ale leiwing o le tau, ia se I vanga na aina I timu.
0: Yeah, that will be the end for Samoa. Yeah, they have to tell it. All the suits are to read the Samoa, Pierre Fionga, and the Matan to Mavau, and I buy a tip of Tanga, but follow to the Nagana Samoa. Your far for the note, to tell a lot of Pinamaya, Pataletula, a valued child. They let to more with the Samoa, Tarfam Yangas, Fano, and Nichaya.

0: fonga tāpō e si tātou tunu. E maunga tele se yo e maunga I tina I ta maam tina mā tutua. E a mese hoi le au whainga runga stofi le tua o whanono manua o ase manu yo si tātou tunu umana yo tātou tangata. O kia lava maua e nei pasara launga I tu e fia o ke lope ia e whatalo pātū male nganga pāroaro. Maro se I fuata vai.
1: Ya taru to fa fa malo malanga fa te tele lo foile fa no mo le chaimi mo ta por kalame ele ne fo ia antaio fo o le aso fidanga lo lo fenga ko sula le o fa no lo atu a matao na financial swenga sa mo fo tapina pena po se vaenga le lei o ani vaenga le lei o ani vaenga le lei o ani vaenga tau na fa tete yai le mfaile na palo taru taru fa fo a fo le le o no male con el pasis con cal vale le alo fa palo ko sa mo
0: Ia, whaftai a tawai, o nei mta upu ili o se mta upu pou. O leo fo ina po pua mai e maro, fai ngā maro o tōnai. Ia, whasolo mai e I le fai ngā maro o lo I e nei. O nol tu langa le tawai o le amana I e ina. E le tātou fai ngā maro o le tau tua. Ai tau molele o nei a tātou tangata. Ia, mesele I a tatau. Ona ia tātou tangata tauna whaariso lātou langona. Ie tauna awea morantou sui tonu o le palmende. E leo se matau pufou rā, lea ua wha masolo pe o nga whata otomaia, inga wha vae, mara manifesto, a le marolo o I nei e le fast. Ia, ina ia mapai o na tātou paro tātou tafone, wha o ngaira o kisa nei, konsula o hai komitu o ampas. Ia, ali me kā ua I ele sikarwa. Lela ua ua ua whainiri su su enga malanga atu ia tangata I fafo Australia e sile sile e mwhai su su enga e o I tū le lei o I tū hui whare le lei ma tū langa whapena e man tū a whuitawai e mana o mia te te wina o kula pongo I la pongo pa inga pārota ia e me sile e tū fui tū na inga o boundaries hui nei o I tū maro mana o mia rā keu keu o rwha vaya am tū langa whapena. O rono ngai mana o mia le te rua vaya tōru ai me sere mpoi e yona pālo kā kakonga kā I kapo nei. Ia o tū langa nā e pē kōringa mai e whaingo pia. Ia ai e ia ia e tū langa tauna nā whātauna I nā pē oro. Pē o tū langa rai o teo teo vina tū langa kongo whainga pālo ta. Ia maa pia e male pā vaya. Kura whanwha awae, the constitution is e tātou tunu. Ia aare tātou tāpua ia. Ia maturanga whapena wai kaunga pāsia ko ia kako pāle mege. Aro o pē aona e saunua. Oro I pai aro whaurawe o le taunta aro pāsese. Ia o le fuhu I fito ta inga wawe whane on po I rungo online o le internet. Ia o tūranga o mai o le sile sile I se awala e pāwhanga o kiei. O aso se akungu ua. Kira kungu o mwhainga pāro kā rako o tangatānu o rungo pe fōri sila ma Australia.
1: Māne.
0: Rai mō fōsolo I walang. Ia o rungo mwhainga pāro kā mai. Ia whaangaia la tō ofisa ia o le maro kunsula o ampasa ma hai komisi. Ia e o whaia la kō pāro kā. Ia e leila se tūlanga fōlera a re mwhainga fōlera whaia kā kōkangaka. Le whaangā o se kaponei. Ia. Maturanga dausio ta inga mwave whanei on po. Ia ina I mawhai e. Ka e kako kārusia ia. Ia. E tato ta po ia. Me seri teo teo wine o tula kono ina mwhai e roa. Tato paro tato I pafonei e tunu oro kako mongo poi.
1: Mane. E le maanga na tau po e atu lau whalongo ole. Tanaranga marasio le tanto wede samo e pia. Fuelele, ave ave neire a Iesu suenga e te ua le lifa ma. Tasi fori fina galo le malo ole a pasia le maanga ole palo tato tato I fafo I ole. Fuele sa unor tulang ole tulang fono. Fuelele, e le maanga na maua I le popo le ngale I le tele o tato tato samo le uo mai fafo. Ae to titi lai tono sa mboa so de o lau si leta fai atu lau fengar konsula o la alung si le fia a ave ave neye te ua pasia le maenga de to o telo tato le I fafo I sa mboa fai aku kaku palo ka I fafo e si di aku palo kaku I fafo fule na ilo takata lai sa mboa se mele le palo tatu I takata I fafo o sui to bel ta to balo sa mo la su la su sit fi le tu lo
0: e fa kai ya ta bai wa fu ye a fa pe pa si er tu la fo no ke ke e ye ta ya la ma ye ngo tu la fo no to fa ko
1: ok
0: mo pe sa o la ngai sa o lo sa no nga ngai ko ke ke ye ya ye ta tu yo no fo ni fa fo e ye la ye nga o te ro ku ku ku la fo ina I se me ko le a mata I pe o nga o ka nga ka fa wo sa pa na na u I sa mo a pa te te ingal na
1: ya ya
0: ya a maka I ku la fo mo si si le I tu langa ye langa sa o I le fa fi ka u I nga o lo poli e ni si ni ti u o wo control la ku ka ku I fa po mi ni pa le mingi o le ko ke li
1: ma de
0: a I te ku no ye I le pa le me le pe ya e ka un si le si le I tu langa ia o de pa lo ka unga o matai
1: Yeah.
0: Ia mai ina pana na usa mo. Ia ua e o kaimi I o kupulanga mo moa rua tolu wha ni ma reo I ni. Ia e pai kakele a ua e kore a pe ui an whana nau I nei. Ai la e mga patia le vea ma si chen cha mo. Ia ki o rato tupuanga mga pa. Ia a le mea nai sili sila I e I tūranga ina I a wani I a fia tūranga la pena e sao noi tawai. E tau wang si sila I e I whinga ka I ala mai ni roi runga mai ni a ia inga or kura pongo. Ina I a fōgi a ira rafa pita au li lea.
1: Mānei. Ok, mānau whaftai. E I nei mai ngan tātara noa il tōru vai aso ma vai. Mō tātou, ma marifon atinu alo mai ngan wang whaftai taimi. Mānei anai suinga le wanga I niu sila fōilele. Ya ojele ro wa sila to si fil tu langa le a ojele se ba nga de late le ya mo na yo ta nga to le malanga mai nga lo nga fa ba tsai mi tsono ni sila
0: e lo o so se me ai I tu le I fu I tu le nga
1: ma de le
0: o pe on malanga mai fu li pa bi ya mo mi sta ma to malanga I o ko se mo e pe ya nga fu ya ko ko la ta wa I ko ke bi o si ta tu tu nu ya e I fu I la tu langa o ro ia I se manatu le tato maro na ia sile sile kakoa. Ia manuia sa ia ia New Zealand. Ko wale upo moni atawai. Olu mokoa mongu ia o New Zealand. Ia kako maro na ele nga kai sa moa al pasifika o lofi nga rama. Tero lako kupi o pai kau dunga rea anga I dunga lipiri o ngal kupi a New Zealand o lopo mawai. Ia a nga yo kako kanga ka urang sile sile ina ia papa rengi mga yo kako kanga kamai. Olo whaiera ngā ruenga whita rea. Wale po mongi ata wai angare e whaiera po karambe rea. Ka penge I ere whapenga I ane usilam papi kau I resu eo nise whainga rea. Ai pera al whamoe moe ina I are beia e tūranga po I e whainga rea ngā na e tātou tangata. Ai le ngā ka whoi rea. E ka whoi ngā mau aku singa kupea ale maro sā moa I.
1: Yeah.
0: I tūranga I whamanuianga leo mou mai e leo kampani I nei a mesele maro ni tila. I tūranga tau la fonga fo ngai ka maiki I kūranga whapenga o tutong. Ia o le meo no fo I tūranga whapenga. I ngā nui whakasia. Ia sāboa mani I tila. Ia pārengire fu o kūpe o loo maua. Ia manuia o mai atunu aere ngā le manguia I ngā o.
1: Ma
0: o mi sila pa o ngana I o tātou tangata o le siame e o finka ia o le mele o le au mai ia o kangaka kasi a usa e o le lisi whakarikari rei e msaro pro o lako le sefunu wafe nei a inga tangata koi o le fio mai I ngā ruenga a pa o le velo ma ngā a kampangi e au mai a kangakangi e au mai o ka umasani pingo na ngā ruenga mtulanga papena a le nganga le maro ia ia whasa fua le manuia I tangata umba ngai kanga ka umba ina ia maua le wano le ainga wa iri ainga o iisi ainga o ka iwosfu kausanga o mai kanga
1: kua
0: mokua mau kua ala ta ainga isabo a ona I nisi la ainga ia e rea I se ako ngoyo mai ngai ra kou kanga ia olo ta mawhai ama mai a whaura e piki e kua e kampangi I mtulanga papena I kangaka I experience au mai. O mai re ki, pa mai re ki, re se lako kai mi e alua I traininga. A le nganga le maro I e whasa fua inga I a launkasia umbale tunu ui. I kangaka I au mai. Au mai au wai a umo oi I a avela vando I reisi.
1: Yeah.
0: Ina ia fa se fuo le manuia. Yo mera ia le fai ia ke utunga ima. Ina i siri siri hui le maro i le fina ngaro le kampani ni usina ina ia awongi boku kanga kala ia ma. E amai e pe se fuu pa se ngin kanga fuu pe o se fuu pa se ngin kanga fuu. E amai whakakai wai le pe e le ngaro nga hui le a ko se fia i ma singo choi.
1: Asa o.
0: O korengi. Ya tulanga na si si al malo ina ia ele ngata lai leo kulanga le tawai o le kiro le malo si o le kato tu o malanga mai fafo ai fare ko ngoi ko ia kinga el ka ko malo
1: mani
0: o me ye si le si le malo ina ia fa paleng ka si la le me fai ngo fai a o nga malo ro le alu ko ngi o ngi o koko I kai mi le te au malo fi ku masi ya si e sa ulisi si kai I live at Mount Yumor, Yumor, your own cook, is a woman. You love a pen, nice, you see the yellow man, Roy. You make your parting, yea, yeah, I may say your passapoo. Malaysia, there on Port Colum. Safo, four, it's not for EA, morning hard work.
1: Yeah,
0: yeah. Ah, there one employment. I'm married for your own or for Martin, or Lil, or your cockle, or thing out on the hotels. Ia o sao mai ya ia o tulanga na ia e kua iar ka ko maro
1: yeah.
0: E o lo fifidie tanga te ki nganga si ika pangi me o le si tulanga te vai o le amai o kangaka a lai ma mai e fale kong fo ia li poki me le fale mai ia e tulanga fa pena ia i siri sida ko a ia o kangaka e au mai e fit a re o le amai ngi ia
1: I don't know.
0: Ia malu pui pui ia lo kusolau. E mese a tato ia se oa il kusolau New Zealand.
1: Mane.
0: A wal tu la fono a ia kampani wale. Male, male fe malanga ima. E ono lo ma sina I lalo I fole a ngal tusolau. Lim fai lo ngaya bi sa moa. E mbenga ka awa il fai lo kisipsit stang. Ia makula nga fa pena iste sila lo kusolau. Ia fa fau. Solong New Zealand le tal no ai tawa awa a fai a fanga ki me fai lo exception stand ia lo nga expire lo ku solo le mo masinga le a nga koi me nga exception stand
1: ya
0: a bo ka mo ka fai nga wa se la un sumu I se la un sumu le ta wo le exception e man ko la a fo lo lo ku solo New Zealand e sa lo stand Ia, ese fulu waka usanga oa ngala u exception stand. O le alalea o lo fata mara. O lo wala kulmaleva alele. Ele ngaka la ingovedesi oko imalika ko ofisa le weekend bali balu wako. Ia, ia, ae ongo masi nga lo la u lau lau kusfala u failanga alu masi I sambo pe apa e kule exception ke alu wani. Alfa vera vera nga, e ongo lo expire ongo masi. Ia, ko foi lo lu ku solo fo mo mi lo stand fo ko le pal volusia al fa usi le si le lu ku solo e le fa inal ku solo sa mo yo on fa ya na malanga cha o e awal isi atu orang kata woi. Pahir aku sekolah Samoa. Waktu aku sekolah kau oleh sim sistem. Ia malu aku sekolah Samoa. Ia nggak sah lu kau woi awak mahfud Samoa. Malu aku sekolah Samoa.
1: Salah.
0: Tulang apa pena? Ia ada barbarusia. Oleh si tulang oleh lagi luar aku sekolah kata woi. Ia ada proses sefai. Mesela ia di poki lu cerewe. Woi ia isi aku sekolah di bori mai lu cerewe. Eh, fafu ikan kengala kau mau woi cerewe. Ia ngafafu imedir kaku ofisial itu. Ia esaural kan kau fail kusolo. Ia lepas ia kau lewu mau ama. Kau kau wang abdi poki melu ofisial itu. Ia ngasuai leh makau fak mau bunga po. O mau aia ia kusolo fafu ia. Eka awak kira lal kulang ale tabai.
1: Aneh.
0: Al dal sanga. Al ngalu fatasi tu lang fapele ngata. Fasahui nai sele ni. Angain. Ya mesti faham kira malangai isabu.
1: Malo faham jenis lo fengar konsulam mulca cara nuangan ini faham cara faham lecun o faham mai mobil cara bukalam. Aisyah si bangat via mana mirip sesuatu ini fengar konsulam lo ofisa pada wane ile colu o colu jasi o jasi lua muda cowok okilani awal awal mai lo faham cowok okilani faham ngalik kod number o iva colu o colu jasi o jasi lua mana faham valne ya sura fengar.
0: Ya faham tadi mai ya mana faham faham si mulca tu bukalam ya mesti faham tu cun pasui faham ni faham.
1: Dan bangga berfengar konsula Samoa, lefengar femata, lemalu, cofilau, palsu gue fampo. Ino ojo isfulu, leh.

0: tau nu mai lo reta ili fali. Ile te au le tasi ili vave au.
1: No leka, o fia sa e iai. O le wakare kasi ili vave au fa kwa e kaungu mai le fali. Yenga e fai mai nge kaungu mai le ongo, o fia sa e iai.
2: Sa uye le fali mai malo uso, e ke lo fo e Kansas genge ai le wa e e mai fo i.
1: Ngo kubili fa akoru waku, mai sa ngale kari ai lau kelefongi. Si e kilo kilo nge fo i mi skoro nga e vili mai lea. Ia ole wa mumboe mboli mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, ole kasi le lua le kolu lau pipelo. O koe o mi fo iau masingi wha mo mo kupe.
2: Wha mon mole, ioe, wha ma angalo mai au. Wa umanga mi asaf sa soangi.
0: Ua mawai ni maasina, sasa ili e loreta si fso soani ili mapu maia services. Ua amata o na wha sol solo manuia le ainga o loreta.
1: Ma lo lava Loretta, wo wai ele swing ale le yo si o tatou ainga. Faf time o fa tonga, ma le tongi no a tatou pili.
2: Fa ve time o le fsosoani mai mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wo ma wa le fsosoani fa fo ele fa fita auli, o le taalo i masini poka. Ve ili le mapu mai a, o valu salau lua tase lua tase lua lua. O valu salau lua tase lua tase lua lua. I love you husband.
3: Now, Joy, my mama was a time you on a farm at a little time for Calamity Manual and Tai Ao. Time to see a motion less on our car. Maya Loretta, the lobby percent, rubber band, Mother Tassi as well. She if I was a la coca, la winga Loretta. Yes, if I eat.

0: Se madisi na utatu fa fiefianga lenicha ya ole uwa vava ya tulitame le wati choe lua se fulmali cholu. Minuti ya natale ole tula se fulmali tasi. Ya ole tatua mle unanga li tatu wa family health group pe ona failo atu mwale malo li tatu watunu. Ele to itau failo le fionga ya ngalwan manna wa ifangolo na seri. Emese fote latu ngalwenga mle latu ofisa. Tautua ina tatu di soifuwa malo loina mle famanatu mle taulongolongo. Awa alava le... Tautua ino le atunu ili soifua maloloina. Wawfala au, wawai tauna inu. Ia matausisi ya tatu ime tauna fai. Faftaili atua le futu emoa lao lao. Toe, fatasi maila fionga ya ngalman mana mo tatu le neita yao. Ia la tatu fasoa, tatu talinoa. Tulanga pe onaisi fapoponga le tatu pokalami neita yao. Ngalman mana fatalo fatu wale nganga fifia. Neita yao faufaftaili atua lo umopelo umalosi. Tautua ili tatua tunu malolo sifu mwani ya malo fuli langi mbani ni tafo.
1: Ya patalo patuwa ila usunga tia tia ni tayao. Ya patale alofo ali atua utatue feilo a imanwia. Ya emese ya olo vaya pela ya olo malo si ama manwia maina itu utatua ngalwenga. Ya le malo pa malo atua teoe. Ya avefo ni tu la. Utfatalo fatwa ile pa yema le malu samoa olo magwa maita pro kalami ya talo fatu I tsunga I fatu ya ngainga mo la to fatu ya mister pa yela sina si si ta to watu no talo fatal pala
0: yo e fatu ile tua le ai anga le la bale li emo malu si ati ta to ya wari fa wa wino ta to tu to nga ruenga wata yeli ba to yeli swing or ta to niva ya songa man man le su nga ruenga le tu no Ya, ai mesi fo'i nei whanau ya ong. Ya, ai, au le whaftaile le atua. Ya, le lava olo o susi e mei lava le tau. Alo manu ya lo le tatu watulu. Nei tae au?
1: Ya, te tia pe yo leo watau amatamata lai titi atua ane. Ma ati ati mai yo le malulu. Ewi lava ono o lea fo'i alu ati munga. Ya, ai pe ya watau is of lai titi atu. E tatu te le yo o lava le taimi. E matua tato langona ina ili mafanfana. Ae o te langona. Ia polea vai aso. Ia wamata tulon fasolo solo atule. Ma ini mai ole. Ole malulu ili paula ato. Ia olea. Ia famalo. Awa o tato umalava. Ia. Epe te ia ua. Ua magua I ma iese este pe apape la ngona I tino le malulu. Tato te leo sa unifoi. E fai me tawon tato mafanfanai. O isi tangata tia tia. E pe ye malo losti ile. Ile tau malulu.
0: Ia.
1: Te tangata tato. E pe ye lato te la ngona le malosti ma le refreshing o le tino. Ile tau malulu. Ai a matalon ta mafon fan o pe ye wala ngona ila to yele yele ma I fo I le ma pe bo bai bai fo ti no malato ye ese ese lava tangata ai ta to ti lo lava ye ta to no fo sa uni I fa ma I o ro ma wai ta to I le vai ta ma le vai ta ye ai me se fo ye o le alwalu I lo mo ta tsanga la to o le o langa ma so I fuanga Ia male te leo mea o loo a fia ai leo langa I nei fo I laso. E pe ona sila fia fo I le ngata I tau mapa este este. Ona wa te leo mea ai nga osi fale ai nga ma tulanga pa pena wa tato wanga I ai. Ia ai pe u faa tuto no ale le faila wo le kuka tangata I ai I lona fale. Ia le ngata fo I leo le te leo vai la au. Vai inu ese ese o tato o maua. Ia, o tele foi o nava inu. Ia, e mawai le mai, wai tele o tua malia te mawai foi e le suka e malitino la po. Ia maisi lava mau mea o swinga foi e le tau le aiaini. E tato te apia ai. O lea lava foi e tala norto o telo tangata. I climate changes e apia ai e tangata. Ia ele ngata la ia I tato. Ia. Ai ole environment foi ole tatu te no foi ya ele ngasta foi la ile na ya ai o fasto anga ya mamia o malava o tatu mo e nga I fa ye ye mesta uma fa nga o si mesta uma fa I matatu ai ye mama wal malo Ia e iai umakatu ia inga uma ile nei fo I vaitau. Tia tia sa whaelu funtanga ale, ale Pacific Medical Association ili vai yaso le sa ua wai. Sa iai la ia se tasti fo I o tamali I mai Samoa. Ia sa presenta I la whapea la o le tele o tatou mea ai taumafa, mea ai taumafa sa ngā oti ia ma toto ina fo ilo tatou watu no o mai Samoa. Ia wa te lele swinga, ona o swinga o le tau, ia le ngata fo ilia. Ia o le to telo tangata wa le ai, e ngā lue ina ia le lau ele ele. O ina fo ila, o matuawa ai ai lava, le pa o maulalo, o tatou taumafa mai ile lau ele ele. Ia po mai fato anga wato tele tangata wale oto ia o e ngalu e ina I en tato wa ele ele I Samoa ia ole mea fo ilalina wa tele ai fo I fama ona wa tele o tato tangata wa ngai e fai e fast food ia ia po o mea ai fo ia mai fale ainga ia wa tele ai le mau tau mafa ngausi isi isi. Wā ngā I eio tata ngā ta, ia ai a tati tino lāpu, whapea tata ona sa mua I nei, o loo maua le tele o whama I e mākua mai I mea tau mā. Ai le I lo atu, o sa mua wa matua vave la vele alu, o le tino puta, o le mai suka, o le mai fatu, ia mea o malawa nā, ia e a whaalele. E mo ia le tātou te loa, ai wa mana ia lava le whalongolongo, mai ia I lātou o loo whai ngā ruenga tonu, o sa mua lava ia, ia lātou su e su e ngai whai, o lea la, ia, wa tau fo ia tātou, tātou mafau fau, ia tātou no nofo uta ngā iai ma tātou tāu ni uni, ia po wāni mea tātou te mawhai, ia un tātou ngā lua iai, e whaalele iai misio, o whaafita auli o lotu lai mai I tonu a inga, I tonu a lalapanga, I tonu foia la tunu. Ona o fetuia inga le tau, ona o fetuia inga le olanga le o tatu iai, ona o wasui uma mea uma, papena foi la tatu, wa ai whaal mafou fau, I le fetuia inga le o matatu iai, ia e papena foi la le matou, timtilo le matou, foi pito la au, Ile sui fo yon ma fo fo ngo tangata. A nga ile nga lue nga pa tau sui fo po nga lue nga pa ko main. O lo o faya ne, e pei o lea lava mātou te una ia tua la tunu. O e fai tui pui pui o fulo. O e fai ya tui pui pui o nisela. Ona, pau leo le vāinga e ma fai hei ona pui pui a mai ya outou. Pe ato maua nga ia ili fa mai lea. E mo I e le whapea o le a le mai e, pat o le a le maua o I tū langa tū ngā o whama I ia e peitai. Ia wa iai fo I a le suinga o mafo o whango tangata. Anga I nei me o tui pui pui, wa te te e anga I iai. O la wala wa whapea I le ai e malo si a le tino la tū I e te te e atu e nā. I nā si ama, I ama nā mea. Ya ai le ai, o le fo wa yen yel tele o mea chemicals ese ese. E ala mai vainu, e ala mai tau mapa, e ala mai... O fe sui ya ia I fo e mea e au ngā naturally multino lato, ya titi a ia na o tina pa ilo atu. O nisi o tu langa yene, ono o lea lapa tatu te iai. Ile vai tau, o le fe sui ya inga o leo langa. Pesuia inga o le tau. Ia ma mea o malawa. Ia ai mai se po ima fau fau ngā tangata marato attitude. E mentality le o tatu iai. Ia e pi wala le mea tau pa malam la mat. Ai a fai a watu ma wano ma fau fau e lea I le fai a so tui pui pui. O te lea lui va il po mai. O te lea lui si aki so toto mo walunga pe ea. O te lea lui va ai si aki so toto pe ea. Ia. O nā lawe yo wa ao ya lau tani mō lo sui fō mā lo loin. Ya mato ma umtiti. Ya na le apa no la ve to long long otwai. Alu ba il koma. Ai le anga. Le ba ya tu te ya upatu me ta lu ma tieti ai le lo pole al me. E fa ya nga ya a. Ona ole e ta la ba na le ba il koma. Ya la no fono fo ya. Ona ul fa ma a fo ila le ol ma fo fa. O ye le o anga ya ole. E ta to no no fo ta nga ya. Tele fitu ia inga. Tele fo ima fo fonga. E tātou tere fitai ia. Ia teimi fo ini tieti. Wa tau wai fo ine matua lātou. Wa e le to e popole a abatu lava. E le a yolai fa malo ma iata. E tele to fina wanga ia. A wai fina watu pia lava. Ia ai ia I lava ni tama lo matua. Ia lana ia pilfini. Ia ina alfa manatu atua. Mantua tato falma iye. E fale weye tonu South Auckland. E fa amu iya maye nto tele o tangata. Ona na tato lava tia tia ele o tele le waiting time. E fa atali ete te maise po ma. A wapo ina aya latu iwe imao pete. Wili atu e puksa o appointment ite ti iwe imao. Ai fa pia mai oritaimi ma le atoro na e te mana oai. E leo mau te apa no. A le mau oi papatoe e a ima fai na e alo anga. Ia. Ia. Na. Fa pia na ia. Ia ma le te fo I a va inga. O te leo fa po ma I fa le a inga. Wa leo toi ta la ia sto na. Ai na tato o lea ta ta la o tato fa ma I fa ne. Ia sto na I mai le iwa I tae au. Anga ile fa ile fiafi. Ia male asala na open miwa lava te talai. Ole o tato ma I uma lava I anga I falma I e fa. A fa pia e yoto to ma I pe wai fa along watu tae au. Ia wale mfaina e anga ile lotu ona ile ole leilo fa along. Alu pen miwa e va aie ia. Ia le foma. Ia e mafai lava ona e walk in. Ile weekend, e wa aile fōma, I e tasti le vāinga. Nāna toi whamanatu atu. E whamanatu atu fōi, o le te au au nāngal Pacifica Family Health Group le wai e nei. O le whatalitala noa lea o ilatou mai li. Lima sifulma le ono tautanga, anga I le fitu sifulma le whā. Ai meise, o lea ua mauti noa, to te le o tato tangata Pacifica. Wa afa ina po wa maari liu foi. Ile kanisa o le taufale ia po le power cancer. O le amanatu atu ai, afai wa maua sau envelope. E lafo atu ile meli, lano mea mata pe ona o faali atu I. Iwa yasa utuwa na yatu. Ia na e alula, ia le feitau lei, ia ma follow instruction. Po fate nunga na e fai mai yei. Ina I mawhai ono whai mai sa utampo e awe sue sue. Ale ai, a mai a tato wa, a tiati tato pon ma I leia, pa eisi tau tui fua, e a wha ale le wha matala leiat, pa sino atu e te oele whainga, ia, a wha pe mawhai ai lava ono whai lava I nga le teimina, ia, whai ai loa, ma sende ai loa, ia, ia vaenga lea, ona ole mai tau mai, Ole to atele tu sae ole apa ole population. Ia, yeah. Leo fa inga o tangata a tonu lava al Pacifica. Ele yo lava fa ini la to wa su su inga tia tia ole bar cancer. Ia ole, ia, e pe yono mai ta wina fo. To atele ya, ya tama, ya tama. E mawa ele va inga lea. Ya tato fuitina ya awangle le tato te fatale ya tato fuitso swenga ale ste bike cancer ya prokane ste ngutu fa autama ya poli ngutu fa tanga ya ele nga ste foile ole breast cancer prokane so sus a fa iwa batu lo fa iloa ete sa wole wa tio ya lo so swenga Polo fa ata fa pito a mol breast cancer. Ya awa te fa ata mal alu al mua mua fa ilo fa ata. Ya fa ta e alwele ta mua pe te alwele te tapao pole alme te unpai. papena fo yellow screening ya polo smear test molecanis dole ole ngutul fa tangata po cervical cancer ole fa ta wa ya ta to o ma fa ta silaba ile luata tanga ya le cervical cancer screening ya e fa to luata tanga ya le breast ya po de me fa pena pe ta to ai te lua lava te tanga te tolu ia ma fai susu enga. E wha mau tinoa mai ia tātou wā te tūfua i tonu a tātou GP practice and pia pia lava lo nei tangata. Ia wha so te mai pia wha pia e pia mauani wha mtalanga a ngā i ngā nista nei ua o fai iaima to tele ina i o tātou tangata e māri liu. Yona ole fata mala lava, ye le ngata ile, ola lava uwe ya ya unga, ya eno funofo ipe musu, e alwe valifo ma ipe matamuli ipe haa. O mea fapea, awa lava ne ilangona ai, le matamuli o seks, awa enanana na ona ole matamuli polo pepe, ya eto e oto mai, ya elatu wae fapea malet na alo. Ya wale ya unga se tongo print, ai loa lo ni ya unga. Pe ete suspect, pe naona e maa samstalo ai tele o mautinoa, alwe vali foma, alwe vali lo test, o ina lava e mautinoa ai. Ya le ngata po ili na, fai maa alwe siyaki lo toto. A fai wai vai atu wa ke la poa wa owa. Loma mafa, ele imasa niai, alwa lofesto siyaki. Siyaki uma, vahil poma, awata vatali se ilonga ting, ate meolo tina, na e alu le vahil. Le ai, vahil ape yo le abenga o lau tavale, vahil langa warrant, alu fo yo e vahil langa warrant. Ta yono masina ma e alu e vahil langa siyaki. Anna, pesta itasi yesto tanga ma e alu. A vahil yo e inu fuala au, te tolu maasina alwe siyaki mawaai mawaila wipit. Ia mawaai fo ipe tauna suya ufala au. Pe afai walewa na e inu ufala au. Yo elefa peo la e inu wa ya. Lua ata usanga maa lua ya alwe ya papena. Lea e taulawa. Ona e tolu maasina alwe talwe to siyaki. Faila blood test. Fai uma lava mea uma. Yana talinoa la ia lea. Po tu ma wai pe po wai yesi swinga, a wai yesi swinga, ya, fatak tan noa, e ala tu ma wai pe, ya, pala au, ya. Ya, malesi tu langati ti o tato, na ona tusi me lapo pala au, ya, te batu, oka, oka, o lisi pitu pala au, ya, inu leto. O lisi lima, lisi a, ya, aile malam lama tele, po le ale pala au, le, po le ale mea le, o le, fautua atuai, o le ale le fuala au lea la ititile pae pae. O le alo naonga. O le ale fuala au lea paa la umi umi lea lanpini. O le ale onga le. E te tau ona e mala malama le yeu fuala au wabatu. E te fuala ona e faima e paa lomo. Po yeni a ungo sui. Po yeni a ungo wo paa upopo. Ele masanya. O mea umana tango tusi lalu e leudari. Ia, ina ia e mantua pe ai alwe vailo fuma. E toi vailo repeat. A papea li salu i Samoa e inu fuala au. Ai te iloa e umi ona e iai. Alu alwe vai ina ia e alu ma ave uma fuala au. Awa e le mafaina e alu i o Samoa e toi vili mai nei tangata ia ia vailo repeat. E toi alatu mai ia pea. Awa wasiaki foi po e alatu maa batin po ala awanis. I ili malai vahalele i matulanga papena. Ia ole tulanga na wajai ya nisi. O mea olo vahai e tonu on tato nga luenga tia tia. Ia ai famanatu atu foi ole astu anai nei. Ia ole ayai ya ufa nga luenga. I tifalong longo atu epe. To tele air services ole ayai. I ili. Palisa a lot mamona e Ferguson Street e mai le full dust anga e le tolu le auli ia e tatala ai mo so tangata e fia malam la mai au o nanga uma pa al soifua malo roin ia e napo ia la ia ia le au na ngai Pacifica family aku. Ia pe Cecilia i foi ia matali atu ai ini pe io lo fia malam la mai. Ia te tia pe iai la pasi si vaenga o.
0: Lewa, matang o fia tere le fasoa ngan manmana. E se le tau o vaenga pe ona e au mai. Le ngan tau le tau lungolongo le alava wa e fa manatu. Tau tua nā matatou. O lisi vaenga pe ona ufarangolongo atuai. E le fa pe e anga ilunga tau sanga. Natu tusa ilo lo tamalosi. E o e wae, ia ia tangata e fitu se limas fururo. Ia ele tue mori malosi tala baufu. Ile anga manmana le na mati mati e le alu le atoa. Ia masawa sawa ai. Ma va bene nga yoi e amata ba amaka foya e limas furulo i wa amata foina sido a wa tau yel swing ole malos e o tu lolo se furu wa amaka nga susu ya ku fik se furu wa ya ya kwa ya ya fitu limba fal se furu le malos ya wa wa ya luinga la tala fo ile ale tau wala tau ngolong fa ima ya le fa ile usia ki bole a mai oi ai fa lo ngat bo yisi me o fa lo ngoi no lo no winga e sui ya le malos ilan tu pe ona sui fo de matua ai ole tau wa ya fa la au Wai e tau na whaila usiaki. Po le ase mo whaile tonu lo tino. Ia, matau tua nama oe. Ia luka aftae. Oe, oe ia wai. Tau a oe e vai oe ala iau tau maftanga. Ia matau anga e tau mafale vai.
1: Ka le nia. O lo so ifua, o lo o yo a haolea. Ia oe. Oe lava i ala ti ma tatala. O mea umane. E mo ia tatou te whamanatu. Ya mafai yatu alu alu vai forma a ele via alu lava ya o ya ya fa pena uma poa lava ya su suenga o tala no atu dia a e mutu a o ya o le fai tsalia lava na o le mta fai yo ya na o ya ye ye a mato nga luenga mtietia ya tietia e mai lava noa tal no at when fa manatu atuai ya te oto ya ai o ela o lo o yele ki mal tal o nei me o malava a tia tia
0: sa o le le
1: ai eto e saula ai fa pe mai wo mai o te le ya no lava pe o te ala tu po ma ia fa mai wa ma o wala te to complain o wa wa leven te tau ona e sa we va al po ma e ma fai umanesi aki O leisi mea a tietia. O neisi aki o malawa. E whaia fua. E whaia fua. E le alo e sau tupe. E le pe yo isi atu nuu. Ia. E a whaanga. E tutong. Ia ona tamala mla maila. Ia le. E le mwhaina alo e sisi. E whailang si aki ona. E le affordinga. Inei a tatu. So as tu enga papitoa po le mammogram. Mo le breast cancer. E fai e fua. O le cervical cancer, mo le whainga o au smears, manamia uma, e fai e fua. Bowel cancer, I le fai e ye ave, ya lau vaenga, ya o te pato le whea mo mau e ave sue, ya e fai e fua uma. Ya fa pena fo ya le prostate cancer la to ye ye mo ta ma li. E fai e fua. E te alu, oi, e te alu, whailau fō mai. Fia whailau tō suenga mōle prostate cancer. Ia mōle a. Ia ole a whamanatu atu, ele alu in tupi. Ai, ole manao, ina ia vave o nei loa. Ole vave fōi nā o nā tonga pitia. Ia ona vave fōi lea, ole avanoa. E tātou te enjoy nā, ia li nei o langa. Ia ai mai se. Ya tato fana o lo tuk tuk wai. Ya, mama wai le taini tato ti o la fatasi ai. Tasti le va inga tia tia ai. O le tangata ia malana ia fai unga a ia.
0: Malo fafchai. Ya, fafte foli tau ngolong o le tato wa tinu o no le tantaim. Ya, ai malo fafchai mona ipokalami mona ipai nga lo fa manino ni chai au. Malo for nga lue, malo no sai, malo fa mnatu mo le sai fo malo lo inol ta tu watu lo tele. Pa mo le atu mo le ta filo ingol ta pokal mo vasa fo ala fo atu ngal man.
1: Ya, pa tai ti ti mo le ta nga nga lue nga fo il ni ta ya. Ya ta mo le ta to telefoni le o va se la to to lu lu lu o to lu. Pe so ta i mai ya pe ya la va se mta o pu pia. A tal no ai na ya ni tu la. Yo
0: tu fa to fa fa soy fuato estamos. Alo fa, ya soy fuato.

0: တောင်တူလာမပင်နာ
1: ဟွန်း
0: အော်ရတလာတလိုက်နော်နိုင်ပိုင်းငလာပိုင်းရဲ့ဖီယာဖိုင်လိုအတူလေမနုလက်တနုအိုင်မစ်ဆဲလောပူပုံမဲမဝမိုင်ယာဖိုင်နီဤလေဖိုင်လာအဘောလေတနုဤလေဖောက်ပုံလေအိုဖီနမဆွန်းနုအာအိုဖီယောလေတူယဖ်အိုဖီအပီတိုစီလီယာအွန်နလေလေအိုဖီယောလေတူယဖ်မတရီယောတူယဖ်အိုလဝိုင်တောလေအေမာတူတူဝဲလေပလပလ
1: Mm-hmm.
0: Le fai mai le tatu nungo le tunu. O fi au pito i sili o na le lei. O fi na tuto le tu iefu le usu tau o sa mua. Ah, ia mana fau punga fau le le fai mai o ni ufi e tutupu.
1: Ia, ia.
0: Se o ni ufi e tutupu o tino ina o o tau nu watu. Wa manu ma lolo matu a inga ile lotu. O le fia fia, la mona o le fia fia.
1: Ia, ia.
0: Ia, mana fau punga fau le le. Dat je mana oile ufi ai fefe le papa. Mana oile ufi ai fefe le papa. Ia mana tar tu nunga foile le aluli lo ape.
1: Ia.
0: Wo eli ufi.
1: Luli pe.
0: Ia mana tar la foile le ole tuli tuli mata ngau le ufi asina. Ah. Ia.
1: Ia.
0: Le tau nu oile ole ngafa le ufi ur fa nau le ale ati ungi. Ah. Le ye ile na fa nau le to afitu. Le ai fa mata lai le ta u la to wo le ngafo le ufi. Ah.
1: Mana ya.
0: Pe fa po mai le tu nu u le tu la nga le. Ma fa u pu mai ma wa mai i le fo i la au le tu nu. Ta u a mo le ma na ma nga na i fa na.
1: Po le me nga le ufi fi le ta tu wa tu nu e tau sa mi le ufi ya. O le vai kai mo le le lu li ai pe a e di dol kamo. Ya.
0: Le tu nu ma na tu.
1: Mana
0: ya. E fo i tu si wa fa mau mau bina. Ile tu si na sa fai e mtano benga wa onga. Se si a onga. Na e ole ngō tu si o fo e lava pese.
1: Ia, ia.
0: Mana e ia ila le fa mtala nga ole mea na. Luli pea e li ufi.
1: Mana ya? Ao, leo el tava lau, doctor, lewa, angai mal tatu watu, talofa.
0: Ya, leo el tata la maya si tatu watu nu, ile fo ila au. Ia manisi fo yo vae ngau liufi wapa u ya tau.
1: Alofa, ta, ya, sano vai, doctor, tatu walau.
2: Alofa, lava fai lau tusi ima le tungal fo mai. Ia, o au. Sa fai lau tonga ufi i utai vai lima. O tele ta wala ni ala nga upu fole winga le ufi. A ole ufi. O se ta umafa e tu umi. E a wafo i afa pe angi le matangi. Fa ale anga umafa i. Ma me fa pe na ola idu ngole ele ele. A ola e ufi ya. O lo o malu le le ilalo le. Ole ele ele. O me lando e ufeto i. O se ta umafa. E mafai o na tu umi. Ia mai. Ole ufi, ese, o au sa ututo ina le palai maaui, ole palai ngiu kingi, ole ufi tau. Ese, fo ila ia toa inga aano ufi na malatou. Ia, ole meo te fetuai, ole, a eli neila se ufi, oka se iyo. Ia, ole si aso, na usawe ni usila ufo ea tufai maila utapa. O tau na elita ufi lea ole palainitin, ole palainitin foila. O foila el temi foila tat falongo itangata matu vape. A to unu lole lau ole vavai. O na eli lole, ya maolo machautama eli. O te faiatu faila utusi, e to tolu ato ufi tutumu. Ia na maolo aare iu, na maolo avele maketi, na una palasia tua ilalo. Uma. Ia. Fa pena foi lá le ufi palai mau a ele foi oka se a foi se e o male ufi tá a ole nei lá vai ser a ta foi tu sa mo what the fi ai seu what tau le no u seu fi ai what tau le to to ta to tu no
1: e wale ni va vai
2: o se tau ma facilia to na le leim a un al tau sa me pe fo tau fo ma a ma wale ki po ko ko ya so ngai tanga tama tu ma le pali ia pei ala wata ia se fati po. Ia ole tai te faso atu na fai leo tusi e manu
1: ya
2: toka la mene ya.
1: Malo tina fafta, doctor, ole sanuanga tina pra ni ukini. Ai e tatolunga na vai taimi e edil vai kaimi ole to ulo vavai. To ulo lau vavai.

0: Fafatari tina ilana faa soa. Ah, le fo'i ua mwhai ona tala tala maise tina. Ia tasi fo'i lale nā faa ilo ilo e loa aiwa te tau ona. Ona eli le la aule. Ah, pena fai atu. E yeile so o tanga o le so I fuanga o le la aule nei. Ma vahenga ese ese o le si o manga o Samoa. Ai fafatari tina ilana faa soa mai. Moni mwha maa oni le tulanga mwai ei. Ile tulanga fo'i le tasi le ufi.
1: Ia.
0: Ai tofu umaile ainga atua pe fia tau mafale ainga e faie. Au le temin, wa taule mawani ufi fo ile wa taule I o le tele ufi. Ele tulanga le Amnil Market. Ualua ya tolo ufi fo ile.
1: I.
0: Toi titi ase lagta alarta.
1: Boyo.
0: I wa ilua fo e fato anga. Ole matai aile ole atunu. Ame se lamai lato mai fafo.
1: I.
0: Ia mahatil pa tau mata ila. Ah, isi tau tuana fo ima lau fo ifa tuanga.
1: Iya.
0: Tuane ilalo re tau mule fo ima enga wa pawar me ta tu na to ila. Iya. Tuli ale tu ama fa.
1: Pera. Pera mago ko gala ko ku kura so a ko fa kupuru. Le wele stava lau. Talofa.
2: Talofa.
1: Balor si volia sa no mai.
2: Balo la mo si fu. Ole si si de ko ki si ko. Ele fu ka ore lau pala.
1: Lau palai.
2: Ia.
1: Ia.
2: O lea la wa leo kufisi shiria. Po mawala li shiri alifo maa ili lau palai. O le shiria mea o leo leo ufi. O le kaimia e leo ufi e eshe ufi.
1: Ia.
2: O le palai maa ujo su kaimia. E yei le palai maa uji e ka u le palai maa uji au kikeli. Malu palai mahau yau au ini.
1: Iya.
2: Palai mahau yau kikeli lapu au kolo. Palai mahau yau ini. Epear kikeli kolo engini yonga e mimiki yonga au kolo. O ufi ini. O so se kaimia ole famu e mwendo le ufi. A umi nga ka eko ka oko le ele ele. Ole kikeli nga onga onga yu. Ava pea e. Walmele le kaule e yufi.
1: Ia.
2: O le ufi foi dele. O le ufi o islaka wa ele e kausanga uma. A o islaka. Le ai e koe e ka ilua kausanga ma ele. O le kaime nge wa ele le aka mamai la wa yisa moa. Wa fakai ka ingo wa ele le si afa. Usa ele la wa ele kapenga uba ai la ya uole sa moa. O wango ma ya ufi e maini yusi la. Oke laku, oh kami puluh, awam malu sura korang ya, file le ikon awu file ni, awu makan makan, tapi mereka nak jadi ekia, orang ni kau sanga wa elisi apa, orang ni kau sanga wa elisi apa, mereka wala ngaya, ah umma ngah elisi apa le ya, orang kure le ala kau, umma ngah elisi kure le ala, pikore umma ngah, ah orang ni kau sanga ngah elisi apa mai, elisi ngah kayu. Awa oishi ngau wola jamwa. Ole fai nga isi nga kusa a uma nga ele ufi e fuli ka yu.
1: Iya.
2: E fa uo runga mu mio mefi nga kipi. A e koko. Iya o fai nga sa umaka maka ya isi I mara mara mara onisa. A o ufi leo waka uma. E asa on liasa uwa. Waka maka maka ku ufi sole a akaro e suesa kaka ufi. Eka ni fera ko ni kara ko wa funi wa ka fera fi ai ni fi ya le ka una sol ko ki kipi makini di mali le kipi nga e ka ka fai fai fai fai fai fai wa e o fo le ola ko ma kama ka ri jeri fa nga fa di fo fi sol ele shi ele o a fo le ko sa e ko kuli de makara no di fo le le kama iwe fi ma aye ga ka wo mo fisa bi ko ke ka ko le mangi fi ali be ke ya ngale le singo me o o me nga le wa wo wa ka ko wo na ko le mo le fi ali fi aya e fu le o pala ni ki ni ngawa yo lo ke every day o se te ma ga ya aye yang wa
1: iya
2: ku so re ke me ya fu i wa to lo re fi ma fu le fi wa ke me ya e fu le fi Kebaya kau wa, boh makwa sama-sama lu oleh ufi wa, kau sih kipulor ya, eli doh. Se yo o en cosa cupulo fi pe ama kai. Kai ruo i isi kai kubu i isi solo ke lo de ufi. Wa kuai na et. O la kungi ka wai ngi. Kausanga len ke ak ngi. O kausanga. O ke kina kui. O la kwa sanga ka malo ko no kofi. Ma lo kofi. Mai, wai se ko ma. Ale va ai la lule. Fashion me kia. Solo ma wa o ia. Ia. So solo no ka kupu ufi. I have no plan you king, I know Langakama Edima. I was sure was a safe made it on Qua Eor. Remember, I look for me. Okimala Malama in Nessa Faisa Moyasoya. My cow will echo Ima or Makua, it came me a little female.
1: Man, they
2: listen or have a norma. Yeah, I have a pera was a edilus, I saw. Okimakua Iloya, a solid day. Ah, o ma ki kele le mol mol kayufi. Ah, ma ki kele le yore ufi. Ah, e vaya so a kua o a wawa imai.
1: Leo ma watu lo faso auso, ma ni tele lo faso, ma ni no tele nei vayanga peona tu ina mai, ia lea fukwa mana ia, ia lisi ia vayanga, ia ole temi elieili pra ini ukini. Ia e fafta iso bolo faso, ni vayanga lta yao, ono tatu temi. Ah, doctor, leo e fafonga mesitasi neo faso. Fuala ia.
0: O te fasa o le foi nei le manatu foi o si uso fa penan faso mai. Peno fai. Roketi le le investi. Na mato o i lo la eli le si uf.
1: Ia.
0: Na eli la o te le te le. Aso farai le matu o eli le foi nei. Eli le nei tu tau matau o le ufi dea. Ola e o male te titi a mole lua se fulu o tolo fo i e na pe a male fai le lima ato ufi na mawai e ta atia la le isi pito pe eli le isi va yasu pe rol men tupu titia asfala ile eli el mato ofisare le ufi le ma fa asoa ma fa yele fa alifu ma fa asoa le au fai ngalwen ma te usu male asonga fua eli skula ki ele nviskele isi afo le ufi le anato pasa o nerfini kanon ole usu o mea na sa fai e toia ina yeso ia. E elia ua wa i fo ileli. Apeno fai atu le proketi le amato. Ne sau wa le i o le ufi alu tono le umkuka. O le faa matala ina lea o le alanga upu fo ilea le atunu. Ia tuli mata ngau le ufi e sina. Matala fo ilea pe o le tala lea nta faa matala ina. Ia ae taua o le faa soa faftai fo ilta maa. Faa soa maila amerta ngata. O lea sa to ufi sa mua. Ae le imalanga atu ya tunu ifafu.
1: Mana ya, lelai. Sorry start walau calofa.
3: Calofa hati ya mari. Lea siunga oli. Kau mai fui on naik uat mak.
1: Iya.
3: Ya. Evaku fui la uat mengaku langa uat unik kanga kau tiko sili langa uat lumba uka mau ka amak makide ya uka len me hilir konga deus. Yang mak udah edi mai ufi wa orang lo isi piko ya abe makakan uat makide. Oleh kira evaku la uat famaro si ne ufi. Oleh ufi aktu nama fata. Lenga lenga bawale lenga upunga le ufi mata ole ufi mata male ufi oi male ale i oi mata ole ufi mata male i oi mata o cosa con le ufi le meno kama eso se mea kokoa ia malu le parpal aya lu foi ukare awa ade manga ayer kaka wa ole mangu ye kanga kai bo ngale le u e ka uru uru ole parai mau ile le kau kana sko ina fa maila asa pe wai pleale umi ko ngale ufi pe sia ma sia kausa e ke fuanga la lena au leona lana au nga lena de ke kilo ese maya ako la ku yuka va ila pula la no lena au le o le au sa ko ese mia ko se ngiu fo e ke lo ai la wo lena au nga kausa o ese fani e la lau la wala au la ku sia so fo e ke e kamola ma ke mai ma ole ma ka ma e di u fide ole u fra ma o na si u fi ku sa na ke alo a ele me se mia ga ngare ke manga e ka wala u fide a o nga e alu so lo jano na u polo polano ole o ki kia o me lesi u fi lesi ai lesi pi ko lesi fanguar ko ole ale alu ale ke sele ole alo for o kamale o tuna ma fata ya sa mo ale mo ele mang wi o sa mo ele u fi na ele ale na o kanga ka ele me ka ule aven ka kam I kama ke ai ai o avena ka ka maru ai te ar puta kare poco ya avela na kanga ufi ai te kasi se ufi ai se la umiri ongor ka ore ore ufi le for prima o ina le i o makane fa mai e lo ina o na a pura wa makana ai mai si me an fa per sa ke fu ai fa lana la e ma fa lana la na isko ina na ilo le ya mere la ku ano mi kere fa so ni ka ya
1: ai va fa la pe ke walur ka wa so e ko ko lu
3: ai
1: Mana
0: ya tele tahu telefon ina fayole nai upuna na mawai ole ufi mata dia male I oi mata ya upula morta tunga ngana fa pena na fa mata la talai ya tu manga su tatu wetunu ya mesi fo yo soi fuangan soi fu mai yo tatu tu anamo
1: tak tale to tale ole ene tanga telo sini mai ole fi mama lamba tuli tuli mata nga ole ufi sina E fai ana tau fa matala la titi le vai ngale o lo te vava ia tu ia nei tanga tolo fia siringia fia mamala mal vai ngale a tu tu matanga o le fia sina
0: ia man tu fo yo tala fo ile le le fo ine ile sa unil ta mau malala te o yo ta mau fo ine ati o ngi la alwe o le alwe e ta lo ngale o le ngu fi ia ona lula ia le o le o le ta mau wa wa failana fa to anga ufi fo ile le lena lo ye fa mai ta la isi tanga to tala fa manu ona lo la ile ole ole ole tama fo ile le la ve ina mai lo na lo tu fine ya de fo fa mai ia ye ni sur tala ma fo mai fiti
1: ia
0: ile le wa ye le onge fiti ya ona fo ni mai la ile ole a fo ni Ole afa pena una fa umatir so ifu or te new sin. Ya na lo la ya le ole tamaya. Failana fa to fa to anga to tole uf. Ne ye fa pena una una a sefe mai ya ile ola ole. O si on to fin tala fo ile ada tu no. Ya na lo le tama o tole uf ma ma mal bo ya le ole. Ole ole a ole uf se yo ola vin. Ye wo te te ile motu le otu. E ola wo ye ile mbae nga na fa ye ile tau tu. Wo fa sa wina ma ye ina. Ye ile so I fu o le tama ta. Pe ona fa am tala ina fo ye Fred Henry, brother Fred Henry lana ye fa mau maunga tu langa va pena. Le ma fu anga na la ina mau ole alanga upu le na. Ya a ole si fo itali tonunga fa pe ole ole ole ole tau tu ana al tama wate o nye ilona. Ilona ata mau fepo. Lena anuwa ilo vai vai le ufi de fitu fasi ufi fitu asol vai aso na anuwa iltama ya ko ini na anuwa iltama e ta alo ngala la ingo fie msalva ungo ya mea nela wa fo ini wa maa lorta fa manu ya lo ya ilo ntama e tupunga me ya te oele ngafala leo le ufi ya lae mowena nfana una eto ufiki fa ingo aloe fana ngon ngafala ufi ya maritala lana le ufi le na lena te ile au tau tua tui fiti le vai mai wa watu wa ia lea au le ufi mao oi o le mei eile le umkuka ia fasa wina mai eilo leo lor tama ita tau le ngangala ngar poloketi le sa fai le tatou laumu ina ia ta mawai le na ala nga upo se tatou atunu le fai so o lava se turi mata ngau le ufi le tama ita le turi mata ngau le ufi esina Lena mawaile tau tu alam tu ngane len fasa wina ile le holo sion tu fin
1: malo vaftai rutiana fa fa tu a meseni se lan tu sap singi le wa famneno fa mam lamar sungal fo mai ia le vaenga pe on na tof singi ia tu tu li matanga le u fia sina ia lo il tatu vala talofa
4: era wa kia
1: malo le se meni ngol tatu leina se no mai
4: ema ia ka ko Kalau kalau mea u seu kiri si fafingen hari u fari u muari puar u siari.
1: Ya leai, aku cepol fai pawang aye ya langa aye se aye se. Yo pasu bi. Boleh
4: makuaya ni lele.
1: Ah, pawang ufi fai kaminge ngaco ngaco ufi. Aye mai pengo mau fua. Ya
4: kalau mea dia fiong hari ya. Ipo maia dia u koe oso I fulu makuanga manga moari
1: O kele a ufi wakor kemi e wako wakua e fofoa mai Ia, saunoia
4: Ia, saifua
1: Ia Ia, saunomaia Hello, fa. Yeah, lele. Doctor, ole tawo yo le uto ya lwa tuta tu bala ulia. Yeah, ile ni tayo. Ai ole vaenga tawo. Ole mane ye yo ne vaenga pe ona fa soma ye. Ile ne fo yaso. Ole ole vaenga lole ole ufi ole tu yefu. Ole ufi ole tu yefu. Ah. Fene tu tala ya le vaenga ole tunu ole le upole tunu o wa mafu wa ile ile ufi.
0: Maltua foi ole tu iefu. Ole vai tau ne ole tau sanga foi lele mabefe ele oval mungala. Ona mabefe ele ole palpala. A mabefe ele palpala ole palpala ele e matu itu. Lela se menter tonu a to e ina. A ola ina to to. Le ufi ile ele ele ele. Po ole palpala le a matu itu. Upo le baitau lea e matutu waile palapala. Le tau le tu if.
1: Ia.
0: Opo upi au pito isili le na ona lelei. Nea ena fau mai le atu nuu, ma fau mai e tu la fale, fau punga fa pe nao le tatunga ngana. O upi au pito isili ona lelei. O upi e toto
1: Alo fa tai ya tawa nei vai ngai
0: o le tausanga e ifo i matangi o Samo
1: ia
0: pe no le vai tau no tu ia o le vai tau le nai matu tu o ile ile ile matu tu el palpala wa o van mu nga la o le se tim le la e fa tala ele tu nu utu langa fa pena O ufi e upito isili o na lelei. O ufi e tatore tu iefu o le ustau Samoa, o le ustau Samoa. O le kālena ana mua nā le atunu. E fau nele upu kālena, o le kālena o le upu nono.
1: Ia.
0: Mai le kalenda. A o le usutau a le upu o Samoa sa fape nao na fao ngā ini. E fao ngā fo inele fa alango lango i winga maanga o le tau. A le aela ina ia masina fo ili tau sanga oai. O utu vā mua. O utu vā muli, o palolo mua, o palolo muli, o ite, toi tau mafa, o lotu wanga, pefa pe nane fa solo solo ina o le kālena le atunu. Le ala efei mai, o le palpala mātu utu, o le vaitau mātu utu o Samoa, nā ala e tau o le ele o le tu yef.
1: Le avoka.
0: A o lai tu yef, te tenunga le atunu, a tu yefu le ele, tau le ola isa la au, a e ole la au la le ole ufi, o le la au o pito isili lea o na ii o malelei. Pe a fai e tuto ili ta ule tu yef.
1: A fungambati tatu watu no. Tatu fasoa talanoa ili tu yefu. A leo fuwa mo maina isi upu fowia mo tantou. O le usu tau wa. A. O le usu tau. O le usu tau.
0: O le usu tau. O le usu tau o Samoa.
1: Rono minga. E fau ngi ngi kari. A la tatu wale valau tatu wale munimuri ili a talofa.
5: Talofa la suga kia.
1: Halo sefo manuia.
5: Ya. Nanyo malo porkalade. Male payaoga o mai
1: ya sano mai
5: ya ba ke la bolwa bo ole ti bi so ja ku poile lo po ka ma rien a ta wa ole mole ole bengi ole ufi mo se ai nga si ka ka nga du ufi ra nga ku nga man ko le yo le kalo e ke piu nga lue ele la va se ka se ta ka se kalo ka ar ka le ufi Ya oga manguielo kofi. Ya manguielo ko wa ngamle si meo le leyo le ufi. Ele iro el gako la iyo. Na goya ke me kaul kai me la nga ufi wa mangule kire ko nga ufi la upala yo play mao yo le pala en kio le ufi kau ka ti nga ufi si ni ma nga yo. Le ufi kau. Wa le ufi kau e sobe ka kapu e vole le pio le mole. Ko isa le le ya le me ko le ufi nga. A over kai mi ko koe ko fa malu le le le mole pala pala le nga lu fika wa
1: ie
5: a ola ga io le nga lu fika we le kasiala poko poko kasiala lu fika bi un fi ko nga ye la mai a pa ira pa so ko fika pa nga le ko nga u pia pa ia e sa lu le ia e pa la we se umba le mole la pisi lu mole la pala pala ai malu le le fa malu le me Kang way lupa kan? Lupa ni ada umbiaga. Ngapu ngaku
0: Ya, peole ole ole nga nga lava na ole ta u fa so ya nga fo ile ta fa ma ite. Au fa longo longo mai fu ma manu le atu no isa mone. E o ye to e la langa le fo I a ba nga ta u. A sa fatino ele ta utua sa mo. Ole a nafa mane tiute ole ta utua. Ya. Le ai fa mana tu me le solo ta mai.
1: Ya.
0: Mama pa ya papa so so ese mouth of taf tano le amu tano le atu alu ta fa isa ulaf toto le ufi toto le talo au alfa ole ole waso nei o te tele le onge e vingo la utala fo ile tasi le na fa ama natu e fa au sofia ai mo e ngā luanga e a fo inei ile le au tautua e o e toto ufi au a vai teini fo ile e fianga iei tato ma le onge ia Male aonge itau mafa, alea e afoine. E tali mai lea maa nga lo tatu si o manga. E tua ia ina I aina. Ai mese fo. O mea ia, e fia tau ma mafa ai, fia tau sami ai. Na io tatu tangata mai fafo. Ai mese la, e nai mo tua tau. Sa maa sani lava. I lea fo I tau mafa su tatu watu no. So ta wala na ta watan tala tu se ta watu nu ta tala mai fo il ta tu watu nu e ala ni nei polo kalame o ta tala ina ia fa sofia ile auto tu ina ia fia fia pe ala va pe e fa atino le ava e nga ta u o le soifuanga o sa
1: ma lo va tai o no ta tu tai mi le o to lunga ta po kalame a ma na ia to mai o le solonga ka mai ki a mama fa ia papa so so ese mo kaf kaf o le me ke so soifu o le kolufi a So so fa ka fa lo makua nga la langa ko nga lo makua. A le ka fa yo ile ka ko papa ya ko lo fi nga ya mo wori me ya rain. Ye li se me ke la nga isi kama. Ole wo ole ya ko nga wa la langa ya ko nga lo makua ile ko lo fi. Ya wo mana yo to lo ngali ta po kala me ya so. Mama fa ya papa. Pala ver nga so so ki o gero ko ya e ale ko ko me de fi.
0: Ya. O te lo ke tia o se isi ya so te to ya lo tu ai inusila.
1: Ya.
0: Olha o outro manifesto fi foi nele toto ina pe ola.
1: Bang.
0: Ah, e mesmo ele vai ina ilo ele o te loe. E foi e ola ilo. E foi foi ele foi uma watu tanga tai mai moa. A tonu la to te sila. E aí ele tu langa o te ilo. To tele tele ta tu tu nu ole na ola mfana nau ina I inusi. Ele iva ai lava ile ala au malona so I fuanga malona ola. A tonu ta sina vai na ta o ta ta ta la tu manule tu.
1: Malo fa tai ya onor ta tai me uta di tula sma lua la fa tuia to wolong mail ta po kalame malenga nga fa lalo lo sungol fuma
0: ya olinar ta fa so ne ba ya so ta po kalame ta ta langa au fa fo mai fo ile malo tele si ta to tunu so se ta for ke lope fa manuia le tua I fu fu nga uma lava mata pena pena nga ole neias ya me se fo ir ta to wanga tu le fa I un ole ne ba ya so ta tuana fo me so ta to tunu olo ala le tunu fa for tu langa ole malu lu olo yai Ia au fia ngai e fo I mga luenga una ole tautua ina o ain. Ia eme se fo I ole whaatino ina o nafa matiu te tau ave I le aso ma le aso. Fa ma lua tu fo I se ngana ua pa o papa ma le tauta mali il fa fong. Ya, orang tahu nunggu tak ingat mana tahu fahing ina ina fah penau nolong nolong puyali ilmu manusia tato tu nu. Alat tu dia nafah suatu awak nak jalan fah nak usir tato.